Vinyonu obisunu idema tole mipa ukuluna tunugbome jiwe ko dram mi pon ma so to alodu klo jiba mi enu kun tu bo ko debu do pe nanu dawo dawo ke jiwe ko wale e wa nu dawo dawo e ja wule to mi cheche kunu le to po nu ku mi tole mo mi mo e mi so ga mo e pa oyin okuluna ton dona oyin okuluna ton aso ga wa ugan mo aso ga wa ugan mo joe ko wa onu da wo le to mi ugun le chenchen joe ko dra mi ugun le pon mi ko ma lo jiwe ton mi ko mo wo je ton to awuso ya da wo ton me mi ko mo gigo joe ton to te je mi mo nu da wo da wo susu le joe ko wa mi ko mo e mi ko do e pon mo e ko ja o so de mi ko be so eyin vendredi di mo zagbe ja o eyin ja o eyin jesu sin ko mo e mi o de te ni che ligbe to a fun we jwe na wa nde do gbesan to me onu ye yo de jagbesan to ji ndo nu ye yo budo na okuruna ke onu to budo yen wa nu ko okuruna ton to a fun we donami drami pon donami dio gbesan che dikena wo to ni wa divisionami Jesu yin ko mi o mi o de te ni na po mada o po si woru ni calling to let ti tan ta bo dogun lo po seze verse day 2 awe e do to a zan ti tan awon zan ton awon ton be mi gboro mo ko mi ni de ji ni lo ku ku wa o da gbe ni do amo na o chan pri ma na do ti to woru ni mi wa Zialo to da po to me saki to me bo pa ja ken to to bo de ton ero mi na ina na mi ni a he wa lo se ton na mi ni wo de de jiwe panduna Jesu yin ko me mi wo de ti je de mi se mada ku na mi to po da ga do na a lo se da ga le po mi to pe na wo da ko si yo Jesu yin ko me mi wo de ti ni che mi gbe po to gbogbo o de ton me ana wa won okun to gbese mada o po to na to po da yi de apo lo to gbogbo ada to me wa juro do mi ni o de bo do na okun na nu ejiwe ye na wa to gbe ke mi to bo do pe na okun na nu na wa e te to gbe awuso ye ton to fi un e te to fi pa oyin okun na ton jesu sin ko mi we mi o de ti mi na o de na oto miton akota miton ayi won gbe lo blebu mi na ho de na do po me onu susu ejo e ko to wiwa amon be uru de le tin to oto lo me blebu nu de do po do afun de le po to yi sigba to le po me jo e ko so yi mi gbe na mi pa oyin okuna ton na mi gbe na yin to to ayi won gbe lo blebu ji yesu yan nu eto jijo le ma agan wo de ugan mo ma ake nu to bo pa oni okuna to jiwe ye ko inu gbona to to klai tin to ayon gbe lo le po me e wo la mi ese mi do akota de mati e mi so gando e bu so onu jijole si mo jijole tin to file po jigbajo yin mu gbona mo jijole tin to tole me jigbado pe na jo ero ete o eyin mu gbona gbara o de jo eni do ayi to file po jijo we ba bodu ale te na o yin azo ile po mu gbona yin jiwe ye tan to ayo gbe le po me de a do gbeche si to do gbogun ya de bodo gbeche si me yu gbeji isia ayon lo pete ameriki
mi na ude do okuno ni ayi ologu bo si ayi olo ble budo so onirasi jesu ikome mi ude ti niche be anyedo onundele ti to ayo imelo egbonfo ede yado vuvu e holo to tole do kuro kuro mi le to ti ye gayi ye ni pime bo do bi akwe ka bi gini wume vuvu e nule ti de to ji jogun to le po me ti ba ju eso ka gba lo ti na be aye le se ya bibi do mi do ayo lo pe te po do gigo e ton po je yo ton mo ana o do ji wo ye ni do a lo ti na danu iwa o pe to eyi o bi danu wa to onira wa to o bi eyi dagana no mo ga gbele to ile pe jo eni do a lo ti na o me fifi onira me hu to le pe ni do a lo ti jo na so si ede mi to to jesu yi ko mo le mi o de ti ni chede ligbe lo ni chede tin do sikita lo ni chede yaga samu 72 kande gbanu kwawe afebe wuro pe 72 kande gbanu kwawe edo awolu le pe na je ko do lu ko yeton akotale na so sen akotale ko la so kan be ni che lo ma huwa awolu awolu to wo do e to do fi okuno le ton diba to lo po to ayo gbe le popo ton na do bu e ya in do ye ara wa do ni che de li gbe edo awolu po gbe to le po yo me ti do wu lo awolu le amo edo nungbo a olu le po we na je kuro to nu kan etan akota le po na so sen na se ni che de li gbe o debo jiwe o he o to che to o to do kuro po me o to do kuro po me jiwe ya we file po to isha gbe to le po na de to jo esin nu kan yina li ta yina jiwe o nungbo jisi ke kogu alo na mi eto sisa so fide je pide to ayo gbele opo me jesu iko mi we mi o de ti ni je we o tu mi do na ho de na ayo gbele pe te u di we ndo juanu si we ta ene ni apon juanu si owe ta ene to avoid o kuru pa we vende ye do la mi do na we lo mi jesu do ho na jesu e be ni do mi na se to gbogbo pe ni gbogbo me mi na wo re e do mi to e ma esin mi le to ni mi le mi esin na ju le amo de amo mi na do e na okuno ye pa fo e to konu pa we joanu ta ene afo e to konu pa we mi to ni mi ma nu esin mi ule to ene mi ule nu esin na ju le de we ga so do ni chebo to na do se ji we ya we to nugbo po gbogbo nugbo po mo yiru na wa dende mi ho je we ton ji si se de vode mati ali wo de vode ma zo ga na won ga da bo ju e nugbo po afo to ko ni po ato chi gba o jire loja de vie zo we wori na o se se to nu gbonu le na se o to to gbogbo pe nu gbogbo ba na nu gbo me mo nko we o to to didi na de ni se se to e ton le ye me so to se se le ran se to gbogbo pe nu gbogbo ba de ke mi ni o de ro ji we ya we e na ye bo po nu gbo ton gbon do do dali gbon krisi jesu dali nu gbo ton dali o de gbogbo sise nu gbo tan akota debo ma ko ni okuno le mwe dagbe na sa je ede o te ma wo yan je o le pe na wa ji we de ni chere ligbe
ete ye wa to afon ni nando wa nu dagbere jari o to eji ndo nu dagbere jari o to eji mo wa to fine ya egbe ya egbe egbe to mi gule cheche jawude na jo ndo jawude na jo jo e to di dra mi gule pon ndo jiwe o to mi gule cheche kanu e jere ju eni wa na obi o to afon ni dimbo pon ani bo nyu ndo jo e ti do mi cheche ye kanu a jere ju eni wa bi o kredi ojure jure tomo kande na no tete jure jure ton jibio jure na dena we jesu yiko mewe mewe dete niche ak otolo blebu ton otato nyiko jesu tome mido pena wote ebe na to ayolo po ayolo bele blebu uwe to sisi so a onji pide tito eto uwa son bo miwa to di cambio de tu afun we ondo jiku dura tole na ja dona dawo drao me do puro po mi to po to gboro jesu yi ko me do nu gboro ye ko wa nu dawo de mo e mi se do nu kun do do ani wa wu gan mo do go egbe mi juro ani wa wu do go ko wu ro to je gbonu do mi ji do go ro jesu yi ko me o to mi to to kuno me a mi si sa do go ni jedeji gbogbo wo to deji dogodogo o to mi do pero mi ko se jesu sinyi ko mewe mi o de ti niche dagbiragbere mi pa oguna obi jiwe tole mi ganda funu ro ndo mi na legbo to mi tan ko jiro do ma wa mo agun de pa bi tan si mi kan te da ho pastor doctor wl komoyi e do mi ni do ndo mi na sisan ko pri do po ton segbe sisan be be do po ton yi jiwe ye wo kuno ni dona me do poro po ni dona me do poro po de yi ma heto to se se gbe to mo e mi wa dro na yi o jire de do ndo me in jono mi ton le me yi jiro wa mi ton le so agun de vo le me e yi mi ma to to pri do po igbon vo e me bon de do o kuro na na dra wi pon to ale re ji ye ma na mo ji ego pe dede to se se gbe ton ime bo nu e ye so mo yi to fi to gbe e na yi bu ma vode ndo no do mi te we ndo e na yi e na doji to de vision po po de mi ton po me ro jesu sin yi ko me mi na mi jo na pa yin me dele go to fi me dele ti to mi che che bo yin me yiro me vive dele ye ko ton so o te ye ton le me bo a ko to popo mi po to afon mi to se se gbe ton me yesu ti gba mi na do pe de ye ton ki ya e mi ti do yin ko e ton to fi me de to fi bo njuro ajiro yin ko e ton vice chancellor Federal University of Science Professor Francis Amodi Edo Prof ni wanukan me pe veto plan me Prof Edo ni wanukan Professor we mo we mi zo juro gana do don do me de vo doctor uja touja e ko yin lo kan to pfn ton da yi to benue state we so wa yin kogora nu to e na gokona yi do de bitun wa to aganu to le si e yin office e na asoho me e to meet me figa mo do kula me de voting to fi mi jale maglo me blo njuna do he nunde timbo ejira mri wa
mwajo na zodo na mwiro kwa ya jije kodo. Mei, mei, tita, uto idomato, mei agabaitu, oga aholu, ezo watu ebe igamo, e watu so, e watu so, asa ebe miko be, kakaka jeti, amo, e mele vuno tinto akpa eton, amo, mi wanu bau, ah, ono eto zono tinto akpa eton ga, ono mito lo zonto fine to loton, mondo polo ga, chifu, apostu, eto figa, Mijro na dondo, Prince Emanueli. Yo me ye, o nukoto o gan, oto odo tole di, into lo me tole wa. Shifu asa mula su ti into fine ga, dupu ewa su into, to odo tole me. Mwe, medepo to fine bo, yiro inko eton, Pato Danieli, EJ, PFMC, Asikpo Ji, no tossing, no sutin to finega, yeso tindo, Reverend, Abon Emanueli, uwa titi to mi chechen, Professor, eh, hey, Professor, Debuti, Makuditon, mi tindo, Doctor, Adam Mangreti, Honorable, May no queen of Kundu, where we are met on Lego to Benue State, who was suited to meet church and to fee Mondo Pologa, Medevo, who a pastor, secretary, Duma, may no queen of Kundu, who told the Telezin at Pulego, we can't tell Jalek, may we can't tell ye Mondo Pologa, may you got it to buy toilet on to Tome. We each chairman, I'm on the assembly. See, Gandu put into Finnega, may son not to federal house, may he may nimte noto, eh, not ten out gaiton, ye do another intenoton out gaiton, 18 to figure. Then do you commit on your own way and never end the Minato Fifo Brado, may they do ya, may jalebo, may see you go in your own leg, put him a question into me, church and feet to our phone remote. Meeting do. Chifu, Josephu, Mr. Tindo, Reverend Odosi, Innocenti, Mr. Tindo, Pastor Mikey, some local government area, Mr. Tindo, no konto kanto lekpo, local government isi melekpo, eh, yo gan benu eton, ye ti, po mikpo swa zatita, ye jwa gwen eton le, do twa, bodo wafi twa fonwe, Mi tindo Pastor Jeremiah, Moe miso tindo Medevo Apostle Godwin Adanu, Uwo suyin medokpo itoson e gato gaduna agatu, Dominiki tindo Mimega, Crown of Church Ochega agatu, Evangelist Rita, Actor, no konto ino gokona nyonu le, to mo jisike dali e wa so kaka makodi e ko ti po mi po to wa fonwe oyi bo ipon e fide ete bo to meme yon mi ton de po bo wa to veve ne do ni jale o a u veme de pe pe de so ga u gbon melu ton ni sadu akona po mi po edo do na we nle po de mi to mi mo to gbe se mi to me gba wa le po ji de vie Meeting do lengbo to James Ojibo while Reverend Adu West Reverend Doctor Sonaka who was to fi Peter you was to fi amo ye to fi Oshido ma lo so to fi Gami Manawa ti nami mado nyo mepo na do yiro yin ko do kuro po mi tan to amo mi jale njuro mi ni modo na do mi me ku yin fi be gbe to me jo mi we ayin to mi tete fi me fi be we ayin na tete to fi ago yin do na no Jesus si yin ko me mi wa do na fri mi do titu e dridonu kan to we jaye mo we jaye gbe to gan
ene dame ya ubukuwa bi anyu de mlo uso uwe mi na do tana nule epo ene utu wanu ya na to gan wa le epo na do su a oki ya so bi be kagaje bi bonu eton egbe agbo titolo goto alo de pe me blo na so ja utu tenu po to sai me anyu e to so nwe jo so ma dai hun okun to gbagba bo ma ga yi kun le epo to so beto susu we tin bo maso gan de kunu to so na kunu to gbagba amo to egbe na do rawo do mi na se dele buna to tin do kunu yoyo devo de deji ja una jo to sai me mo we ejira ni yiro me devo le wa bo do na me devo le ni wa na mi do tin do nu kan po to fo fun gbangba to lopo ma do ina we to we me egbe ye tin do ti to bi bede na yo me chichese gbeza ye tona jesu nde mi no dodi we ndo yo me ko se gbeza ye tona christi ene wo na jo to ahonji fi de ti to et wi wa me de so amo to lenu mi tole mi me se gbeza mi tona okun le no kon to mi tole to fi na bai ti to po mi po bo le ko na no bo na je gan gbo je ngbe bo nu e jiro ni bai po mi po ira bai po mi po ni wa nugbawo mo e me re pe de ko se pe tora okuno joja wo ya me ho ya sun si yon si me po mi uri a u ganji bo nso do pado na we do ani gbado ani gbado we na ina ina pri mi do po ara mo do mo nu ni na re na tin ni na re na tin bo ina do do won we so le gbo to mi do di we ma ye ho ton e to dani eh mana afuno afuno ton nu kon kole we tin bo yeso gan na we so le gbo to mi to di kina gwa na gbesa gbigbo to to me gbesa to gbigbo me ton e so gan to yin we ma devo devo de lega bo e na gwa na we bo ana do kon da ga do go mo e mo e we do mi te di e ye na do na mi de na yi do to le no mi ton le ti ba awon jipiton uni ndo na mi do gbo dali e le wona ga to me mele kun wa do o so be aso gan do dipo ado egbo podo to so o so we yan sai gbogodo bo mi na do tin do be do po de bi don wa tole popo to mi na yiro conference anyu e mi ko be to jimo gbede wa yi friday vendredi me so wa le na mo nu ejo e ko wa na dra ko opun to mi mo le dile dra yen ponro amo to so ni eje gacha with dame to afonu so ana ko siyan yin to oshido manaza yete to yele depine amon miule dia to gbeje se no kan to mi trena do na mi fide mi na san to so afonu gacha with dame ina be gacha with dame ina be amodi ni do mo o ye kre mi ru po ni awa jan to fide jan bo to asan as o fide bo jan bo e gulo jan ro maga maga wa agun me jawe be ana chapo mi po to o mo agba jenoji do po portable to dari bo anagbeso kono kon do popo mi po ene yin do ma pe godo kon do po to pide iye do na mi do mi na pide do po te bo mi wa do ndo o so yin o so be te mo do mo o so we yin so o so lo jawe na yin ene yin o sai gbon godo re bo na do na we do mo nugbo nugbo anamo o fofonde e na gbonfo o so jawe jawe nu e gbonfo de we o so eh uwe nyo sae bon godo de bon wadura doye na wedo onunde na joto sae bon godo lo to so adike o sae bon godo lo ne bogo e blo mo hey, adike bo gwe go blo mo fide pepe de ala yi to so ba iti to tole ekpo bo moro kon akondo kon kon mi kpo to sae bon godo lo me nzo yi se jena dry ekpo de jesu yi kon me

0: Greatness does not always announce itself. Sometimes it is most visible in what a person does not do. The pride they do not carry. The platform they do not exploit. The simplicity they refuse to abandon, even when everything around them says you have earned the right to be extravagant. Those who know Pastor Dr. W. F. Gumui most closely speak of something that surprises people who have only seen the crowds. Humility. A man who built one of the largest church movements in the world and who still lives as though it is not about him.
1: Tere ton credit me tin do nu ni na po gbe wepo podo me so dede to na do so kan wa te bi san mo a u so ki a ku won eton dadare o kru na amo a me si sa eton to azan wa mo we e no to gbe ko do hia to pesan le po me me na pon pastor do W F kumu isan o direct de me wa ile e no do ko bo bi benu po credit azan etan sigba o ko susu to pe za to me ho di do do e popo to epo ile eto ko do do won de e ko dede to na do so kan po bible e mai na do wa nuri adabo na do pon ede e mai na do si ho kan se to kere sigba etin do owan na ho lo na finewe epepe jiwe epote bo eso san pesan itan do sen jiwe yewe ai ha we matin me do yewe ko bo so tin do todido amo einte no klikli no mo we ti de ji to to jiwe to me me de to itan o we le pono we na do to nu e do le po pirin do o ko ne le po mai hin hin wa to awade pepe ti sigba e wa hin di me pesan o de hin wo to to kwele ponu kpodo kan do po potiwa po to kwele ponu e na utu wa zambo e do tindo oho ti to kodo na ho e to dido ele po kpodo me de kan do po maso o kan tale do ku do sana me he pesa eto no te do opon e tan ti kpodo beza te no glikli christian eto me do jisike ayi pastor doctor w ekumoyi dokudo zane ba okuna jawu nado tindo sisen hira betole po sisen kan do potan to segbe segbe tita to sochi awe to me 2026 me se to pe na okuna na aholu ayigba loton to idoma tin ayigba ji idoma tin aholu podo oto idoma to me podo yo me ti to ten da da ho me le me ti to pi to pe so we hi asi na me so aholu si me le me me so wa fi podo me de vole podo me do podo po podo me yin wana me ye po pe na pase le division wa to ye do agun konkon le podo akun do podo po me me ma ya lo bi bodo he a wuso ki ya to ka bi a position to ya lo bi bodo he mi ho me do ko mi yin wana we bo so po pe na we ka mi so ko de do ye do to si se kan do poton e me ala a yi won le po to se gbe gbe okuna na to na do podo po mi to le okuna na so san debie ton debit so wa to to na do he do na wa na do podo po mi ton debi so wa to le agun bi le po ko to le po podo bebu le do mi ton ton podo to mi ton podo me yo igba ti le po podo to ayi won le po me to jesu iko me oto mi to pe na wo do ahe mi wa o po me na do do to e ma yin pe to gbe to apasara na sigba na do do to we ye do to pon me he akode tian ye do to mesusu le chen chen me kan bi o kru na do to pe ana he sogbe okoto e me de kanu je bibo tundote o kandudo podo azonja udo poropo emi tro e akoto pa itan he wa bezan le poji abasi o kru na na o si yo jesu yin kome mi o dete nyo edo ana do ni che he kru amo we asoka asoka he kru wu moga juwa we ni tona we asoka si ayi mi na pon joanu ta chi aton na hia po gbanto le eto o ho he le do o mesusu yi se ene wa yin okunu to azan he le po e mi ti to po me bo so besan sun ti ro po to me to abuja si to me bo so wa benue to poko we nenu tin bi e yin e pon godo bo so yi ji to pi to otupo me ko tin do mesusu e yi se to kru na jesu christ me sigba epe tin do kode na ye mo we e so tin do kode na ye apogbanu kun do pe e do to apogbanu kun do pe to me e na wutu we jesu donga ju he yi se ara beto ne le he yi se ne le do e mi u le no te to okoche me we no no mi u le yin nu pato che nu gbo ete wa ine de tana na do si ya lo do aka e n dagbe e na ma ko pe gbodo na do no te do christ to christ me to aponu we me we de pe pe nu e na ko ti gba e na ma ko pe an awa e na yin apo di de titan le aso wa tin bi ebo ana tin donu kan edo e mi u le dindonu kan note dindonu kan to hoche me we nenu we mi wile yi nu pon to che nu gbo gbodo nu pon to che nu gbo mo apogbanu ku awe to mi wile na so nyon nu gbo lo na so he me je me de kanu akopo to alonu alonu le a dindonu kan po kru na po aso nyon nu gbo lo anyon nu gbo lo boyan nu gbo lo dindonu kan le anyon nu gbo lo siso do so le anyon nu gbo lo bo eyiji bo so koro so mowe mowe mowe mowe me de kanu je to epo bibo to epo na yin to jesu yi kome apogban tonu kunu po to ene wutu eyin obi obi amodo o ekuru wa edo won obi lo na he meje mende kanu mi ule na je mende kanu nugbo nupanto nugbo podo mi so yin meje mende kanu nugbo ene wa yin o pagbe e ko na mi e wa do na mi to o wa lo ta we to me apo eto kande ewe do po wa lo ta we apo eto kande ewe do po ti gba o pagbe lo ran mi na o pagbe lo ran mi ewe anyo edo yi se na dele no he we we si apo e ko igiri do o ta e go ti gba e ni do ahia genesis ati do pagbe exodus o pagbe yen na da pon meji wayi bodo le piti kume edo nyena de mi chan bona kala mi dobo mi na yin mepon po de na mi o pagbe lo ni e ahia so hale e ma yin peto de e ma yin amo e ma yin peto na dodo la lo ka bi obi sunu peto to na do le poto be ko do e ma na wewe awa wa de talo mi me edo do apo pato na ta idi kan fe po kan yu po e wa do alo mando podo ito na tito jiwe wa chochua me edo pide pepe apo gwen to e na zi le po ene we nye ko na hala me de anak pon bible to eme fe anamo pagbe o pagbe ewado o pagbe de pepe ahia pon dalie ton edo o pagbe lo han miwe bodo han obi mi ton le bodo han me ti to aganu le po bodo han o me so ha he okuno jiwo yawe mi ton na yuro le atindo pagbe lo to afonu e mana dagmo jiwo wa yi mi to kodo to epe dogmo mede kanu je belebu belebu mede kanu je ton mlemle mede kanu je ton do mati metanu kun ko pon mede kanu je ton nino te klikli mede kanu je ton mati megro no debu debielo abo nye ko bo amo mede kanu je debu de mandro tinto pesanto e me bato jesu i come onu atan we mi to bi black pon to fi tita oyiro yoyo ha jona me po azan egbo po aweto oyiro nu gbona yinyi etan do mede kanu je to wa lo wiwe me atonto oyiro epon godo ha la gigo etan so oran me wa pon tita tita ni oyiro yoyo ha jona me po azan egbo po yoyo we amo ena oyiro lo to pe poponu di ke ma ze me na we mo we to bo do yan okuru na we to bo adowa to dire titan me atindo agba yanan to tan mo we atindo we pe to tu we so me de mo we ko kan se de to ai ha to me we yin do menu we na wonle mi ye do san agba yanan to tan ye si endo akokia we ma ye do pilgrim progress be ji san si tole ti nu kan yi anamo dawe ne etindo agba de to negbe mo we agba ne to ti don do godo na do godo godo bodo agba ne e to ti don en so yi agba to de me mo we eto akwado ejo na do timo Peter we nje yi bodo Peter we namo bo agba eti to negbeche agba eto ayi ha se ji e 90 days evangelist de ye ho do to de so a wo here bo do han bo han bo de pie ena mondo agba la 90 days te pie christi to teno pon e teni e le e so te pin lo han bo ne e mana han bo do agba eto negbe tan po tiba nado wa christi de agba lo e bible se mo we eto e mo jona me to bi be wenu oyiro juwo ya we ton to pesa to me e yiro we han le poto kan to yoyo me bodo a so ke a lo yi jona me to e amo yi ti ba anyo e wenu na a ko lesson christian ni koto yi se na koto nonde so kan koto to ali ko lo ti obi juwo o ton wa yi mo ti ba onunde wa jo bo ko meto e ma hun do eko ado eso kan ko be pla kan do po to e bodo jiwo ya we po bodo to pla pla me ale ko do godo wa jiwo ya we to yoyo me bodo eso jona we ra do podo ko e na wu to wa zan bo e do to pipon mi do to okuna si o de me bodo nu pon to le si o de me oto mi ton e tin to lo me hi hi o we na o yin to e gbepo we na yin ko to e we na nu e wa do ojuro to ni wiwa to ayipa jipi credit le yin wiwa do to oran me mo we eto ki kan bi ona peropo si ndudu eto na mi peropo epeso nduru mi ton e wa do pin mo e do oto mi ton eti to lo me mo we obi si kan do popo to po tin to pin to kan to e do jona aho mi ton amo bo to de mi na to na mede bule do to yoyo me we de pepenu we le ponu a jo jona me ye do oyiro yoyo lo na wa na jona me bo do azan egbo mi mo azan egbo sigba agbasa ehe amo e ma ko yin agbasa gigo na christi ton to lome to alonu alonu timbie night out to when we na Christy Ponson uchi oleme jiwe ya we ne akpasa ye kokpa kiko na ema do na uwo honde wachobo honro na do hon nukman tole tito hon su do to pine po do akpasa kiko na ene po ebi ya home do jijo woni ti inami Bodo akpasa kiko na po e ma do na biya hunde me kabi chome hunde me na do ipide kpekpe mwwe e do na maria do ye do to afonu ponson kwe toton amon e to tenon kpon amon e do adalo kwe dibi e blo na mako yi o toche de mwwe e wado nye je yi o toche de o toche bodo tome ton akpasa kiko na ene e yi o lomen anyo e azanti ta o se loton were na ifon egbele koko wa e ndo ayi dotina nuto adona nyo e do olon ye do asro ene podo nude pole ena bia okwe susu ama okwe susu na mede bindo te olon podo olon atonto eyiji boden mowe eyi bo so leko wa akpasa lo pade ni akpasa ene ma sokan ti azan ti gba akpasa e mi wule ti de to alonu alonu na mi gba poto ayipa jipi akpasa petoton e ndo mi tre ko mo won gan e ndo mi mo poti ye ni azan po na mi awutu depo de sokan kuko han akpasa mi tonton awutu depo sokan wa mi ji bona tepon bona tekpon na do he mi wa to na he wutu mi tro azon epo to yoyo me we de pepenu a tro azon epo lo e na na e ha we to jesu iko me to na me yoyo podo azon epo yoyo mi to pepon isaya o ta kande potan a poti do po e do mi di oku na Wenu yeso gammo edo me yero e. Wenu ina etin to yake. Mwa po chan weto. Edo, edo, o menyena ka. Nikbe, aliko eton dayi, anyue. Enewe yo yoro yoro de, bo ena. E indo asanyi yise no dayi, chikba. Ako dambu. Ako godo godo. So yo suru to ekon. Amo, so yo nu kuji kuji ene leme. E, na mede ko suru, ta idi apun. E so kodo o suru e de tankan, bo so to bi begu. Amo, amo, nwe, akoto e koyo tole no wanye. E ndo ako tikpo, kuno po, da yi, bo ako suru nwe ne lek po kan ikbe. Divye, a so koso yo suru to e kan ta idi apun. O kuno to yi, na we o yoro yoyo de. O yoro yoyo de ha hiye godo teme o yoro yoyo na ha jona me kan e wa do e do o menyana kan nyana do no akoto ikolo to o menyana kan ni pe aliko etan dai ma wa do to no lile etan gbogbo eni godo leko wa pepe wa edo leko wa okuno de wa leko wa ototen to me krisi wa yin tondonu pesa to eto endo ako dambo leko wa dondonu ene kan dike ni godo okuno de bodo ewo naso wa lebranu ne bodo to jiwo ya we mi tonte e naso tona susu keke anyoe anyo ko tona me lo ko pede bu we na to tona me susu keke we e na tona we to jesu iko me be ni che mo ko do atin to nu to we me onu atan we mi to black pon titan e na wa ni o pa pe tona me tan po asan epo po awe tan e na wa ni ku mo na to tona bo he asan po atonto e na wa ni Mima toto, jona me, epo azon ekbo, etan po me, wakpon titan debye, titan, okpagbe jona me tan, po azon ekbo, po azon ekbo po, dale pleman, nou ekoto okpagbe tan, ou eno yi basi, eso to pa gbe ni han menopodopo aso kawa ina so tunawe endo akotre ko mo tuna meda yi sigba yin a popona tibi akotabu aso kawa o pa gbe yoyode ti na tuna me nawe edo na mi to owe tirimi atome yemiya otakpa to po me podo tuna me ene po eno wa wazon e popo ina jona we ina so me so po na we na nye na ko apasali lojo na we na we ye mede popo nye na so he azon po na we so alanto le mewe okru na do na ye ko ye ro we me nya do pe de wuto we na na dambulo angel ledo menya do pede wa niwo we na tambu ye do me wiwe lo tole ye do menya do pede wa niwo ete wa so gan wa na do kunhun ohiado mego niko eneto me de pepede akoni do na ako tambu yi san diwo ya wede alezun menya do pe san okuno de aba si gba o ah be ma so gando paido be ma so gando paido na papa to e je o ni do na do poropo mi tan podo le adam podo e fa po we no na adam podo e fa po we na ye tambu ye lezun o menya do pe podo okun adam ton le po e godo nyana to me menya do pe wa ni e sigba e ye ra o we menya do pe do e Domo ziyon ni mewe, mende mana aso kupon, chikba edo tibye wa, ena jona we. Edo wa, ena heya zonkbo na we, to jesu inko me. Wakon Jacobo taton, mena hiya son apopoton, Jacobo taton, apoyeton poton. Edo, ode yise ton, na kwenye, na heya zonkbo, mo hekponkbo, heya zonkbo. Okuna naso ze tite okuna naze we tite eyi ewo ko so wa nyana dode to po me nyana wade endo apon bedopo nyana dode ako wale poton ado beji we so ngajo na mi na he ode awe aton e wajo lo te na khikhia wa so awu khia do e ma bi khikhia e do de apunin yesu Bodo, le a ma so funi ba le, bodo, yesu chikba edo. Ako wa nyana ade to, bedo kpame, yena so jone, yena jone, ena jona we. Ndo, uko chiwea we to do, ewa na jona we. Mwa apopotan ukundo kpoto, apopotan ukundo kpoto, edo me yikwe, nyana do me tonton, me yikwe, ama, O nunya na wato to nunya na ka to iwato ha minoso munso khode na minoso na ye ni do hezon mi ton gbo ye hezon gbo na we to jesu iko me awu today martin bo nyara so mo bo e ma so kan hezon gbo na nyara to do martin bo he me furu so mo bo e ma so kan tona o de so pe to do na ton nde ton manan popo he no wa zo susu ni che dagbe san dewe aweto kuwa na do tona bo so me azon po e do na mi to wa lo uta uto me apo e to kande ewe awe e ti do kuwa le jiwe ewe kon pigbo wiwe po ku won ran po do jesu nazareti to jido me eto aku won la ni e so hia e tin do ku won ran na do jona e tin do ku won ran na do he godo teme e tin do ku won ran na do dia dana pesa mi ton e tin do ku won ran na do de mi te mende kanu na te o tu jiwe yewe e ko kon pigbo wiwe po ku won ran po do Jesu Nazareti tonti ama po won po me to tin dagbe bo to dagbe wa eko so wa dewe to pe a eto azon hen gbo na ye me ye to ya sa kan son le pa si wale na ti wo ye we ti pe pe kolosinu le ota tita apo we awe kolosinu le ota tita apo we awe mi wo le so to pe to han oto me ke pa si meje na do ni maheto to ogun me wiwe le ton me to hinon me apo wi atan ton wi atan me he so won mi me so won mi so ku won zibru ton me bo so di o mi ku won zibru ton ma ton he go we bo ku so na we ba e ma na si se we do godo ba bodo e ma na no te to aliwo to eji na do chanten do we ba mo sa di ami do a holbu obibibe etantan me ni che ma se apo wi eneto to apo wi eneto me me he me mi wule do oplikote mo ohun etan me ye do jona o jona nyala do tan wo ene pon to pon me to pon me to pon me e jona nyala do le po ye da dokmo o yesu dopo e basina mi e kuna we bo kuna yen bo kuna mi to sa tiji to kan rari ye da dokmo o wa lo dopo ni mi e yin o yesu na nyara do mi ton le po we yi to na pon atonto atonto wo yin mi ma to to jona mi e po azon e gbo e ton po mi amo amayi me to nupon ayi mi ma to to me amayi jo number ayi mi ma to to me me do podo po mi ton le so kan wa podo okuna mana si se we je ponu so pinre e do na mi to samu 103 apo tita samu kan we ko nu ko atan apo tita do na okuna ayi hache dewe ton ni emo ayi hache dona okuna podo onu eti to okoche mele po dona onyi wiwe etan pon po awe ton dona okuna ye ayi hache awon dagbe etan blo dagbe etan le blo to po me ale dagbe e na mi e wo wa yin melo he yoro mi na do wa bo wa mo yi ale lo podo we ni na mi wa e ma na mo mi e ma na do e ma yan mi na ito tu e yan mi nu e zan bo ido yiro mi ni e iye do oyiro yoyo na ha jo na me podo azan e gbo po me e wa do awon adagbe ton le bro pon apo atonto e ro me he jo nyara do to ile po na we ne muto nyara do to ile mewe na jona nyara do to ile po me he he azon to ile po po azon ne muwe na he gbo na we azon le po do na mi bo do na komenu to me ti en to ata to me ne e na he azon gbo na we so azon le po me to jesu in komen at aweto akopon aweto oye lọnu gbona yin eton do mede kanu je to wa lo wiwe me jiwe ya we nu gbona we e so ye lo mi to nu gbona yin eton me ara mede kanu je mede kanu je ne mi na mo ye do to wa lo wiwe me e do na mi to Thessalonica no le tintan o ta ene ton me n to pipon apochi awe ton Thessalonica no le tintan o ta ene apochi awe na jiwe yawe ma yoro mi do ma we kongba adabo do jijo wiwe me e ko yoro mi do jijo wiwe me mele ni dakwa na me to pine walo wiwe dolmasi etewe walo wiwe nyi eh mi na do walo wiwe mede mabo ewa yin nyonu me matindo wanlengan jona me Mimo poti. Me ze pichi do ota de to deho ene indakbe. Anyena mi sebro. Chikba. Ene manyi. Ene manyi. Ejo. Oji yiye. Wala wiweto. Mede bole. Eso kaindo. Ye de to menu sesan oto eto men. Ewa do kwami. Bo ye non len. Na ma do to menu wutu. Ene wanyi. Wanyi. Vibono. Wala wiweto. Mede bole. Nando. Mano do ye. Mano do danton. Bodo. Ye wado. Ene wanyi. Wala wiwe. Wenwe na wala wiwe. Nungbo tan yi. Didok yangala ye. Amo. Ye no. Ye no hen. Ene bu. Kabi ye no lendo. Ye ko tindu eto alono. Eto wala wiwe. Amo. Ho. Kunti tanto fine. Wiwe. Magbe a uname. Ete we wala wiwe. Oto fine. Tonu sise. We na se tonu nga jiwe yewe. E ma yin tonu sise eto no. Ase pichi dota. Kabi. E yin tonu sise. E ene oto. Ma chok bakon. We na tido kho jiwe yewe tome. Ene la kwe yin dagwe man. Shikba. Ene ma yin man. Tonu sise. Ha. O kho jiwe yewe to. We kuwe bade go. Nukbo no nyinyi. A yin nukbo no hana jiwe yewe. A man to tori pena chiwe awe pide kpekpe de ate. A yin nukbo no hana oho okru notan. Bodo. A yin me vipi kpano. Ye so kan kpano we. A ma yin me de. E yin ado lala. Anko yise. Biblu si yo nyon ego. Nko yise. Yawe ko didoko. A ma. A yin me vipi kpano. A nyon endo. A ma ti to. Be to koho. E yano yin da yime. Mawe, anadua kona, nunde kpekpe eto jijo. Adua kona, ama na chote na nunde kpekpe. Nido dewe tekponu san, aliko biboloji. Ama, wekunwe bwa deko, anyi mehe bwa wu. Otro mende ton yeko susu

You said the wallow women. You said the wallow. Am I said the wallow women? They may have a hunt on you. Wallow we will. Eh, man. Nwe ye se to ye men. E yin do a yi se to wala uwe men. Bo aso nyo e do. Eko ye la we. To nukbo no nyi ye to men. Be your people men. To wala uwe men. Ana wae de. Mowe. E na wwa ene to ye men. Utre de to ye men. Mede man a de na we. Ekpe. Aso kamakpe to a yi hatu e men. Na do de. Na do yi wiwe. Okru no na so kla we. Bo la wuna we. Bo hen we son wiwe to che so yi ko men. Wakmon mwa ton tofi titan okpagbe mede kano jeton po walo wiwe po okpagbe eto okpana mi eto utu na inyon en do mi maso kan wwe na mede man wwe mi maso kan yi wiwe so mwana ulo na mede man wwe ewa wedo na wwe eno utu wezombo edo na mi okpagbe mede kano je po walo wiwe to po Wakmon aweta di huwa na mede kano je bo wala uwe po huwa na etan huwa na san chiwe ya wete huwa na chiwe ya weto huwa na to ohun lengba pula to men huwa na yeda to yesu e krisi ko basi men huwa na ache niko etan to men bodo huwa na ene eti na mede kano je metan belebu bodo Belebu, belebu, wala uwe mito tokpo, wala uwe aiha ton. Wala uwe to aiha mito men, wala uwe to nunglo, wala uwe to bangba, wala uwe to khodi do to men, wala uwe yedo to wala ziza to eto men. Bodo eti do kuhon, nado hen mesun uwe, leche do mene ido, wakmon atonto wanyi. Mima toto mende kano te lome dokmon. O wala wiwe dali. Titan di emon. O kpagbe mende kano te ton. Po wala wiwe po. E dana meto o we luku tonta titan men. He hi yason apwa ito kandekman. Ela we. Apwa kandekman. Ela we. Nado to leblano kia nga. Amo kpagbe ne. Leblano. Kia nga uto mito le. Edo. Edo pa nga uto mito. Busop ni. Edo uyiro wiwe eto. Kandekpa no kwa ton. Kwekwele. Ekwele nga uto mito. Abraham. Kandekpa elayne. Nado nami. Do. We want me so I look at them, meet on let them man. Need to say, people near, medical engineer, can't talk, meet on manado, coconut, can't better to eba. Decay my signature that be. Do, can't tell her, bede, manado, park, better to a sudoba. Niche debo. Can't tell, love, manato, better to a do koto. Anyway, abasi tito na akode aliko kru notan. Do pie nje idie. E ne ko indide kmo jiwe ya we dali. E ne indido kmo jiwe ya we dali. Mowe jiwe ya we no kokona po sodo. E he wenye aliko lo nado yi. Kmo e ti to aliko bi bolo ti. Mede kpekpe. E na tro nado donwe seson aliko e ne ti. Aliko bi bolo ti. E ne ma yin hoton to ye. Kento to we, mende kwekwe, e itro nado pa, tu weso me to sudo, nado si zon ni to aliwo bi bolo ti, bodo nado san, le jiwe ya we jodo ani san, pezan to edo, bodo nado tindo wala wiwe to ayiha to eme, bodo to linle to eme, wala wiwe to pemima to eme, wala wiwe nado si zon ni to aliko titengbe, e eme so yo lonji, mende kwekwe e na wano ti akodo ene, Ene ma yin hoton, keto wa ene, ewa do. Ewa ni do kwenye me, son alo. Keto me ton ton men, na meni do sen. Mati o budi, na jiwe ya we ni che dagbe. Sen, mati o budi, hinye son yin kome hounan. We na edo na men do, mikbo meni yi, oko, okunan ton men. Kome unan, ayate nan, podo kome unan, podo.
Mende pepe na hewe na donya ublano. Bunya ublano. Wine nulu. Wikpukpunu. Mona tiro na do kodo kodo bu ma na tiro do anido sen okru no. Na ita tu ye yi o budo a yi hatu ime. E indo anno te na dodo. E na wanunde le. E itiro na do. Do bu na we. Jiwe ya we ni gwenle we se son o buk peto to si. Ni che dagbe dagbe bu. Edo so mamba menido sen jiwe ya we. Mati o budi. Endo ato jiwe ya we sen. Kodo obukbo, obukbe toton. Ama iwiwe. Nwe ye choten na we nado wa, uwe anowa. Endo yedo, ene kosuba ayali wene jiblo. Adi buna ye. Ama to budi na, wetita ekman kodo, to kugodo. Ama to budi na, wetita kan unukbo jiwe ya we ton. Edo, to nukufando sodomi po komola po, wena ekbe kutope, ama to budi na wetita jiwe ya weton. To nukufando ninebe, wena ekbe kutope, endo ato budi na kbeto, wukan, nado dibuna jiwe ya we. Ama tindo wala uwe, ale nwe eko basikpo mekbo, bodo nukdakbe, dakbe eko topa eto na miwa indo, enito kwenye me, san, alo, kento meton le ton men, bodo, menito sen, mati o budi, mon, ehe to wa, apwa eto kandek ma, elan, ton ton men, to, wiwe men, enda amato jiwe awe sen, to, wiwe men, amato jiwe awe sen, enda, ajo kokwe da kunto amato jiwe awe sen, nunde kpekpe atle to, wiwa to kon, jiwe awe ton men, enda, ajo kokwe da kunto amato jiwe awe sen, enda, ajo koi to awa kundo to amato jiwe ya wese. E indo anyi mede, bo ye maso kan ko kwi wawe. E indo anyi me ye maso kan do kona amato jiwe ya wese. E indo anyi o tiro mede to wato amato jiwe ya wese. E indo anyi ak basarano amato jiwe ya wese. E indo ato jiwe ya wese anade na do yi wiwe. Bona ko gwa de anade na do tonu seto anade na do sok ayin nugbona bona yin me ipipipon ade anade na do yin yoyo e me de tin to christi me me ti da yoyo wa yin ewo ye ko henu ko ko le tu wayi bo da ye ko omule po lesson yoyo podo asode na do do akona e wo e do akona ti erin je podo do po lowo eye na wonre gan ama nade nado lenu popon dewe dali chigba anade nado lenu popon mende bole ton dali bo so kan dewe sesan yedo onu ayimo ton ene le po me podo mo wa mi to jiwe we sendo to wa lo wi to wiwe po to to po me to ewo onu kan to azan mi ton le po me azan mi ton le po me njo ni che to pine ga mo aweto aweto wa yin ku won na mede kanu je bo wa lo wiwe po kwa na mede kanu je bo wa lo wiwe po Thessalonica no le titan o ta ton apo wi awe edo na okru no ni hemi sudeji na minnesota susu to wanyi me ha minozo ni che to eko bu bodo hala peto le po yedo dile me to bibasi do bibasi ngala me dale apo wi atonto edo na eni do he ai ha mi ton loto na ren do te lo na ewo ni do he ai ha mi ton loto ai ha mi ton loto to ma gbe ko edo me to wa lo wiwe me to jiwe ya we nu kan aya ira to e lo to wa lo wiwe me ma ti wa gbe to jiwe ya we nu kan ye do otom mi ton to gigo wa jesu christi okruno mi ton ton we nu po me wiwe etan le po atonto mi to pipon mi ma to to me de kanu je amen. Don't want to wait.
tali mi matoto wala wiwe medekanu jeme dokmo wala wiwe tali mehele kpo to biblu me yeyi baito e chotena tomio jiwe ya weton dakbe wa jiwe ya weton dijodi jiwe ya we nido wa ye me kpodo Eyindo ye wule sokan we ye lo su sokan ba si ga to Jesu iko me. Ndo ye na ba si to Jesu iko me. Wala wiwe ale no popon esikaya dale esikaya isaya do se nundo to kweto ebe na na ku tata mo we amana kan da we ne we pe do de mati to ai haito me to we so me de mati to pine Eko zak bezai tonto nunglo. E zak bezai tonto bangba. Eko zak bezai tonto tenon kli kli. Dodo tome. To jiwe yawe nukon. Ekman nukon ado. Boido jiwe yawe. Mani tibye man. Le nye izi zani kpikpe do to nukon to. Jiwe yawe do. Izaya leko ibo ido ne do. Yemi azankpo ne. Bodo nye so yo kwe poton. Doko ukbe eton. Anywe. Men le koton le. Ebi ojo mi o ti wa we to po ti jo di ti wa we to po wa yi me mo we yeso to beza yi to san obadia e me de e ndo e tre to azon wa to o han me a bi to we na elija do yi bo do na o kan to don to fi a obadia do a a e ma ndo to azon wa to fi na pe ro amo e ndo pe wa 13 to le do to ti ba anote Bonson notena nwe ayise e wa nwe so pe obadia e mede e za beza tonto wala wiwe me be a se dopon luku dale luku wa imelo e won won dagbe luku to e mai nyana dona luku me wiwe uwa ime won wala apostle leton luku ne amo uwa imelo e so pin akota lo do jiwe yewe ko na alenude do e na kwene mi ye do son kento mi ton le si an lo me bodo e na so hen mi na do sen mati obudi to wiwe po dodo po me to azan mi ton le po me da we ne loko e do hiya mi e do hiya mi po do hiya mi Ohia wala wiwe eto to jiwe ya wenu kon Isaya amo edo da ye ko nye po piche le e jiwe ya weko na me po meti na zonja upo hiya po ye do to Israeli me edo amo nye so mo kruna we na emo angeli le to akwato wiwe wiwe wiwe amo oye nana ka unu po jiwe ya we we na emo kwape wala wiwe u noto emo le ewa kujiro ewa do takpo no nye ikpe ton nuplo ma we no angeli lo so wa bodo o bodo miyo poton akba okru no tanchi bodo o nwe tanko nye ewa do e ko do ja okowe ye ko kola nyena do to we se nyena do to we ko yi bide se Isaya e ti do non mi mo Adokbo mi do akose dokmo Nehemia dali Nehemia uwa imelo e wa na do po ado dodo tondo ado mesedo ton le do peto le mejiwe we ton le o wa lo eton to fine podo mede mi mo eton aposti sa eton nu e do na dodo to koto na eto to eriso kan do sin okruna Martin tenjanu Martin ali okan nu de pepe akose dokmo Ezekiel dali Nyena mi o sindi do mi ji mi le na so yin wiwe bodo so di ho mi ton le po mewe nyena klo mi we so bodo e wa do nyena so de ai ha zanu ton se ai ha zanu ton o tro me de ton wiwa nyena de ne se so ai ha mi ton me bodo na mi ni do se o ku na ni bi elo nyena kan pe gbo che do mi ji Ezekiel akose do pon Samuel dali Samuel e do mi wa nko ti to mi de san bu wenu che gbon kaka je yan wo che me mo we mi de kunu do goye e do nugo amako wa no nyana kande jiwe ya we han yesu wiwe e so ga han wezu wiwe to jesu iko me akose de do pon sepani dali
we 90 to sign dress in kan epon aga edo yen mo jesu obi ti oya weto echi teto fine gbodo na do doku to sana mi gbodo na do ke alo yi mi we na ye to zanu yin to edo ahia ile do kone bro kuno jesu yi pigbo che ele wa yin ma heto to jijo wiwe ti oya weto me ele wa yin mi ma to gbodo ali godo poloti e ti wa de e te mede kanu te e na de hielo su te mede kanu ga ndo e na de hielo su te mede kanu ga bodo ga amana ko won ti enoko nto pipon hebreu le ota widopo na hiaso apo aton hebreu le ota widopo apo aton pon yi se dale e do pon yi se dale ye di oten na enoko bo emana do mo ku ye ma so mo en na ti wo ye we na ti wo ye we ko di o ten na wu to ze ya tro me ni na tenu kon na ten di o etan etin do kunu de he do ehen ho me ti wo ye we ton hun me na pon akokun atonto o yo e pon godo hala giko etan so ran me oyiro ipon godo ha kiko eton dibie amo peto koko ton le taidi apostle le peto koko ton le taidi nupon to christi ton le amo ye ma yin pe kono podo no mi mo e ma yin e ma kwa ko ene le po ye ma yin pe kono do nko mo eto ko e wayi nko mo eto ko ya o wayi godo dibie lo ye wa yin wa hiato tata ye ma yin pe kono podo ene po ena utu dibie memo oyiro ipon godo han gigo ti wo ya we ton e do hia me san o lan me e pe sunu le o ta ton apo ti atan e pe sunu le o ta ton apo ti atan ton na yen paul di eto kodo he we gbawo godo ta to godo ta to me wiwe le po me we ye yi ojo mi ohe na na yen ni dodo yawe ko ti ma mo to na atokun susu christ tan tan to ko si ha ko si le na dodo yawe ko di ma mo to na atokun christ tan e fa de tan gado e ndo ato yawe ni do na yi basi e ndo ato yi yi basi jawe adona de mi se lu tan e ndo ato mi se lu tan do lo a na to de ko na me de pole na do tin do ye do atokun di ma mo to na o pri koton di ma mo to na to do christ tan ti gba yan e ndo ti to pe tole tenten me na do nu emi duro wa yin wa hia pohun e ndo si sodo ba to ye ho tan do ye ho amo ye ho ewu kan ko won pe totan ba si e na ta idi do e to tu ato kan me he guna de we pe mi po e to tu ato ye ho ti ma mo to na e ma tin aya po do ma so uze da ga giko e ne ton nu e ju e to do ani tin do ni e ma to do ani na te to pine po do to ototo e do biya dogbo totan lo me e wa nawe e ko nawe oyiro yoyo lo e ko so nawe oyiro nu gbona divie lo e nawe oyiro he pon godo hala gigo eton ye do so lo me n to pipon apo wi ene to taton apo wi ene e do na he wutu we nye do tito okota ato oto jesu christi okuna mitan tan de ete to ado yokoto eta ete to ato deho ete ato kikambia mwa apwa ito kowe awe mehe ye yira ila na miwile nido ton un unhe mewiwe le poka onuhe bigbo tedidi siso
po ji yi po ni potonu ku ene e do po do na do nyo owa yin kristiton jesu wu no nyo e na mini do ko na kiko jiwe ya we ton le po nu e to ni e nu e kristi kuna ni e do nu le po ehe adam hebu to chikpa edeni ton me krisi wa bodo to chikpa me ekodu ya na mi esoku to satiji na mi ule ni do tin do giko nina jiwe ya weton giko wene katon belebu le weton yedok batizi koloko to pigba wiwe me bodo zanizi to kuhono Kuhon hon big boy weton me nu eto na we bojo na yen bojo na mi o me popon nu atan to fine tita opagbe gigo big boy weton aweta kuhon dopon gigo big boy weton dale atanto yin mi mato to giko gbigbo uwe to me okuna ni ewe so ni mi mato to me niche anyue eindo mina tindo nwe tito giko me mi mana tindo niche imadoka tita opakbe giko Big boy, wait on. Oh, wala. Otawe. He has on a point of candy away away. Winner, Peter saw the man, ye, the man, Minnebato. And now you need some baptism, dopo, meton, to ye, Jesus Christ, Tome. Now they say, Yana doton. Naki colorway. Sou se de se nyana doton mi le na somo ni na gbigbo wiwe to yi ye na mo yi apokande wedo po na opagbe he ara mi we podo ara o bi mi ton le podo ara me yoyo to le podo me ya to pipon le ara o bi mi ton le podo ara me he tito akanu le po podo ha me tito tu popi podo san jerusalem me pie peter lo sudo okore tebode mi se lu eto podo ha o meso ha he okuna jiwe ya we mi ton na yorole etin awe giko gbigbo wiwe ton etin awe to jesu inkome Ma weta, a weta. Kuhana. Bopan, giko. Bigba weta, dali. Kuhana. Amanayi, mado kano. Kuhana, to giko ito me. Ena wa, ayihato me. Bezato me. To chesu iko me. Owalo, utatita. Apo eto chanton. Owa lo tatintan. Apo chanton. Chikba. Me ule namo kuhono yi. Ete anamo yi to apono yi. Madoga. Obudidi. Siso. We want go. We want day. Nongpe do me. Akbakbo. Miyan pigbo uwe tan. Na fiyo ene le kwe inu yo se son bezan to eme. To che sui kome. Shiba. Mi ule na mo kumwa yi. Wenwe na. Bigbo uwe wa meji. Wenwe na wa meji. Mi ule na so ikunu deto na mi. To Jerusalem me. To jude le kwe me. Po Samaria kwe. Podo. Je, okpodo, ayik baton,
di ke ma se ni che dagbe dagbe nu e ye wa to po ko ona pe pa uwe ton dali to Jerusalem me mi wule na ba si ye do to podo ayi pa ton ere mi te ere nu e ye wa to jude do po ko ona pe pa uwe ton dali mi wule na wa ye do to ye do podo ayi pa ton ere mo Philippines so wa to Samaria me do po ko ran gbigbo owo to dale ye do to podo ayi patan eji mi tere mi wule na so wa ye na so basi to Jesu ikome e wa ni o pagbo ko na ton do nu mi mo yi mi na wa okuro sinu kan e ma na mi ma do kan mowe ema name siso siso ema name gbigbo buto anyo emedele no wa ko jiro wetan me we na iti do ko jiro wetan me dole de na do tin do tu gbigbo won ye tin do bu ye to pipon fi e nu e ma tedo ye nipon ye to pipon me e ma tedo ye nipon amo ye no se ope to na de se gba ko na ase ogbe okun natan bodo aso se opagbe okun natan we no ina apon ha Jesu meyin dodo popodo yi se to etopo amana do mado kan amana tin do siso siso amana tin do kun eto se ba we na awa oho jiwe ya we to me e wa inu ya na tin do mi le na mo won ri nye na mo won ri nye na mo hola yi ado kambia dewe ye do ho ka se bibede e atido madoka bo ado we na madoka ne fi amo ite e do butin to aiha to me si so si so to pesa to me bo amatindo ali hu na do note bo tindo hu mo na do de kunu hala kiko huwala bigba wiwe to e ino buti siso siso adona kambia dewe kwa kase he fitewe mwoye ele yite fitewe mwoye yite wenwe na akmo krisi bo amo yisan krisi si nina nwe ekoto pa ito huwala na tito pesanto yome na mi le na mo ku won yi we no na pigbo wiwe wa mi ji we na pigbo wiwe wa mi ji mi le na so ikunu de to na mi to Jerusalem me to Jude le po me to Samaria po Samaria po bodo te opodo ayi gba to e na jo do ko we ye do to pe to Jesu ikome atonto tebie atonto mi to pipon yinyin mi ma to to kiko gbigbo wiwe to pipo yin mi ma to to kiko gbigbo wiwe to me mi ko do ko dogbon elija dare do poto yawo ko le me aso kan do elija ni e mo son bezai to podo ko naize pipin le to de se pedo we na tin do yen do awe gbigbo elija to aso kan do dawe ne etin do nunde ye do ye ofisunu ye we kan to kande awole a ye do nugo gbigbo elija to tin to elija ji maruko mika tale a e do na mi e do yen gona huwa gbigbo gbigbo to eko so sami sisa nami eko so de mi bo kokko nami na do tin a lo to o se meje o me Jacob tole mo we o se meje akota lotan aso gando mo Peter to di bie o se pede wa igodo chenu kan na o ti re o bi yonu pe bi de ton apunu kun yin a yin do poto e mema e do ah yemayon nu e do ate yemayon e mo ma mo me de bo so do ah ah
to nuko we pade koto a yin do poto fin e ho di do to do we hiado a yin do poto nu pon to itan leme e wa to de ho do Daniel Manuel chigba o pe tin na ti we yewe ye he godo teme jiwe we na he we godo teme ni che dagbedagbe we njuru bodo when we not and Pentecost it on what to ki gomelo ye me po ti to opido po to ten do po me ajiji me ye do o yu che hon de san o lon me wa bo bo so to nyinyi do ye me po ko to abu akaton ene me mo we o we o de to ta idi miyan de je to do po do po ye to le chi pita lo su to ye me mo we ye wa to e hodo to pede po me to ko pede po me ile pigbo ko na ye o ko na dododo beto le wa pili do po bo ado etewa ehe de mi to mi mo me de le do ye nu ahan mu we a pon ye de bro peter te bi e wa chite to peto le chenchen e do me ho me me sunu e mi peter be ye we do ko do mo we to se pede wa igodo ma ye do jenu kan na opinion no pe bi ehe amaga na te to nu pon itan mo we amaso gan yi pe christian be ye wa to ko do ti bi e wa to ko do bo so to di do na e do mi wule we ku jesus do sa ti ko bo so ku a ho bi o pe tan lo mo we ye wa to we so me go e wa do me ho me me sunu mi e te mi na wa peter so si yo bo do mi le bo to bo di oko amot o tu gbigbo tu wo so me ku won na do pe ko na do na te do mo na do ikunu de to ye do to to te sare me ku won gbigbo wo to ni e ku won ene na wa beza to me se pa ni wa e ko de credit do po to me ti an wo le me na do na ndudu pe to le wo na se pa ni wo ni na ye panu kan e do le o mene le po e ble ye do amo ye ponu ku me to do sise bo do ta idi nu ku me angeli ton amo to Jerusalem do po ni e mo mo we e so de mi se ru o ko ti we ya we to mati obudi bo do mati mado kan bo ma to go wa kabi sise sise philippe to samaria melo amo e la o ko ti we ya we to bo do ya we ko christian nla ye amo ele wa mi ma to to me to podolo ewa to godo solo tasu to me lesson paulo podo to gbigbo le po podo adohan gbo me le po ye do to ayin ko si le to me e la o ko juwe o to bo de kunu jesu christo yin mi ma to to giko gbigbo wiwe to me menu wa nai me bode ko ndo menu wa nai me bode ko ye wena ime bode ko gbigbo wiwe na wa ojiwe bo ko we bo be we fun bo na di o me ayin mo we ye do to podo ayi gba to e mi tite he ye wena de mi se ru o ko jiwe ya we to podo tu gbigbo po ye do to jesu iko me e yi do be ku we aso ga wa okuna na so pe ko na o be ku me to bo so ko we bo so ko we na gbigbo wiwe to jesu iko me o pagbe lo ha we we ndo pagbe lo na mi we bo do ha vi to le bo do ha agun vi lenu to tan ye do ye me so ha ye o kuna jure mi tan na yo le dike mi ni pon tin bi e boko de fon bo boko de na o kuna mi ti do yiro yo yo de ha tuna me to po asan e gbo po mi so tin do o yiro nu gbona yin ye to ha me de kanu je po wa lo wiwe po mi so tin do o yiro he pon godo ha nu gbona yin yin gbigbo wiwe to so ran me kenu to bo do kuna o kuna to de me ko de o kuna o tire che die wa na mi na ha mi
in a way to Jesus' coming.

0: Praise the Lord.
1: Wow, Corona.
0: I said, praise the Lord.
1: Corona. O tredi na o dena o tu mitale. Buda ebi. Mena kama me o de mitan dubu. Do susu keke o tomiyo. To onyana wa susu chenchen. Mena hon. Owe Matthew tako no kwenne. Matthew tako no kwenne. Apo we are we. Tupina Jesu da. Boda. Na onyana wa. Na sude jiwutu. Owanyo me susu ton. Na lezun. Nimiyo. Na. Onyana wa eto susu deti e Jesu la suko da. E nanyi o wala. Azan kodo tan. Boda. O wanyi o me susu tan. Me nyi wana o kuna dayi. Me to hihodo o kuna dayi. Wanyi eto to mimiyo. E na utu wa zamba. Ana demo onyana wa to susu deti to pipopo mowe me to mimo danu wa le to pipopo bodo ogugu bodo awan konkole poti to pipopo no example inapu agbere openu wa kanyara bodo jijo mande jiwe ewe no ti to pipopo Sigba Bible dana mi to lumunu leta tonto me afo koto edo to pinendo umo osen biome nanyana do nedo zunsusu sigba fie nyana wa zunsusu te jomia zunsusu gbawo edo jide ti o nyana wa ton po kan nyana ton po po danu wa po ta sisin e po me agun to ayi won le po me agun nu po ton na o de jomi ona so su su su su su su su gege ye da to to mi ton le me ta kota mi ton le me ye da to le do mi ton le mo do e ndo su su nyana do to su su deji Jamia na su deji uga kanyana Boda nyana do na indi depo ena utu wazamba mina do kla mende do energy hebru leuta ene apo wea we dona mendo ta ene apo poto nukundo kuto jale hebru le owe hebru le to ta ene Apo eton potonu kundo kpoto. Ena utu mekbo. Mene yi otu kbibo. Do wa ofin o jomi anto kan. Na mene do mo leblanu yi. Na mene do mo o jomi anto yi. Na do no kwa lo na meto. No kombi biya kweno. File kpoto a yihon yime. Metinto matindo. Ala do me juya wito me. Na juya weni do do. Yeda. San oto de me biya oto de me akota de me biya akota de me. Leto de biya. Leto de. De pule. Na do do alote na. Le nyena wato jijikba de chido. E na oto meni. Miya no kon metan. Divye bo. Wono metan. Bo kode. To a yon le ekpo me. Okuna na he otomi oton na do su susu keke bodo susu dogo na do dwalo te na gbohun onyana wa ton po kanyara ton po eto yiye boto susu de ti to ayi won me file po jale jale dike mi ni ode mi anu kute bohun onu to e na do kode So I had to make a minute. Talk while you're out, Kuna. Kode kwa iha to lepo. Dike susu keke utyomi yantan ni tin. Susu utyomi yantan. Jite ji. Sokhiya utyomi yantan. Jwe ya wetan. Ni su de ji. Sokhiya. Nukbo. Oko jwe ya wetan. Ni to susu de ji. A u sokhiya. Kouwana jwe ya wetan. Ni to susu de ji. Zani zizi ku wana jiwe ya weton. Na do dwa lo tena akpo kwen kanyena tanto meyu ikbaji. Yo fo peti pila akpo ake waji ku waji kwe zize kwe yon. Pila akpo. Jesu yiko me me odete. Mew me akpo. Wanyo ye. Akwa le ti. Was it giddy like Bo? Ziggy, a quantum, a zombo. A lesson, Lily, a peso, a peso, Asia, Ukraine, Russia, to Chechen, a Kewaji, Mayuri, Baji, feel like Bo. Yeah, a got to meet on a mepia meter, you know. Ogun sanda yi dike meni da jiwe we quantité jiwe we sizonle pojo mi o to dali sizonle mo ku won to dali to ali ko yoyo ti bodike o to mi o to to mi o won to ni ti dokiya doko doko hala o mele to to lome pe tole. Hey, Tito, how do I? You know it, Tommy. Danu, we want you like Bo. Need to do a lot. Book Bo like Bo. Need to do a lot. Danu, we want like Bo. Need to do a lot. Kode. Takwa yi lo kuna. Lea to deko. Dike mene yi se. Lo kuna to de meto se. Bosa to sisi ya. Eto. Si se o de a yon le kpo o de a kon. Le kpo tanto a yon le kpo men. Jesu yi kome me o de te. Na susu keke o nyana watan. Jide chi o kpe se bruto le. Si se no le ton. Yale kan lalo no le. Po do susu mon kota le. O nyana wato susu de chi. Nibye. Dike mini wa itu gbigbo do yi ojo ofin ojo mi o jiwe we tonu kan bodo jiwe ya we do do po ku won da ko to dali jiwe ya we si sani to pile po si sani to to mi tole me si sani to to mi tole me so pile po to ayi won le po me bodike ku won ojo mi o to to ni wa da lo te na po won to kato si sen la lo to. Ni wadwa lo tena akbo wen, okbe zibloton, lakbo, sisen laloton, lakbo, bodo, bodo sisen, lakbo, kode, le ato deho, okuno to de metase, kenu to meme sonon, kenu to meme yonon, to ayingon lakbo men, apunto me lo, ema inwe kmopole to, o temi ton le me ayi won le pe me we mene o de danu wiwa gbe fun kanyara to me yi gbaji to asia to europe na dua lote mene o de jomi o susu susu keke o jomi o ton susu keke o jomi o ton pi e nyara to sute pi e kanyara sute. Pie si se la loto sute. Pie danu wale sute. Le akunto deho. Jide ji. Akpo kwa uto miyo. Jiwe wito na ti. Kuwono jiwe wito na sude ji. Banuton na ti. To azon ahondu jiwe wito me. Nando dwa lote. Bu pasudo. Bu na hen kwekli. Ye do be flu menyala ka le ton ye do to azan kodo to e me me tinte e Jesu I ko me me de te ne che susu me to le we nyo e do oto e ko jigba to ayi won e me ye do jigba christian to to oto ne me o we yin nye do awe Oto, 1.4 million better letter te. So ha Christian let Christian letter to pine. E ma uka nye dwa we. E wanyi o hiya susu keke u nyana waton. E to jitikba, boto jitikba, boto Christian let dekpo, boto. Yi se Christian letter dekpo. Mene wo de, okru no ye. Fide kpe kpe. E, Jesu Christi. E, Mwen dagbe Jesu Christo yeto hinye we krite bodo tenja do ete dike tase do aga niti bo ahonu gigoton na biya wegbe to toine lekpo me fide yeto tenja do mwen dagbe Christo te lekpo keno te boko de

ọchị dị okwu nọma n'isi ehi edemi wafi kpodo nile dokpokpo na adola akwụkwọ ji wee weta ara mede kpekpe ehi sọ ga ndo tomi nsọdọ nsọdọ ara ihe lekpo ịgbọ awu nanye na ndo ha ofin lọgbu wuka na ndo dike akwụkwọ ji wee weta ndo tọsọ ayihaji me akwa bunja godo goye akwa bunja godo jiwe ya wego akwa bunja godo goye akwa bunja godo kan unuko odechi wa indo jiwe ya woni zan uto mi ton do kuro na me na do he opedupo wa hodu idoma ton me na do he opedupo wa hodu idoma ton me bodo nu kan yi ehe makoti to hodu idoma ton me bo uto mi ton to kuro na me eti da hodu he me nule kpona dio ala gigo jiwe ya weto awanu gba jiwe oni dora we ba kro na ota do nule kpoton le ota mi ton to kro na me opesan ota mi ton to kro na me eko be flu be nususu flu so mo bo le ewa ofinji a bodo sisen e ti do homele po ye ma so ti to pineba podo ye do e ye bodo sisen e ti do homele po ye ma so ti to pine podo ekuto hen lodo agun chapo okre po wala wiwe poto o han lo me ekuto ma pe ta ha ito me na do ko do aliko he do o to ito le o to ito ko pon edo nu e wa ekuto di do podo san we nu e na o to mi ton to kru no me ko wa o to lo me eta idi idi edo otolo blebu eko ti to lan meto alonu alonu e na utu eko to ayaje na draw da ho ekro mo bo na o draw na do te lan o draw ekro to pesan ton mewe yin nu eko to jijo to pito alonu alonu popon apangbatan e to jijo to tupo me wo de do okru na ni he gwalo ne bodo na do podo po mi tole di ke me ni he biblu ne go sien sien do nu de pepe ma na yi san alo mi ton me e wa do ta na nu le po to di do me do e ponte e ko to di do ne e ponte na ne na do he ofin lobu do credit a holu ro to yi me e ponte ne na do he a holu ne bu bu ga na do he olon bu kabi han biblu bu okuro na se do meni do to okunu do po to fi to to kan chichaji do na wule una me to egbe to odegodo ara wule o na do de kunu to o kanji do poge we mi na yi to fi pa okuna ni ko mi ton we sister mary uchi san obi region tapa group of d3 majo mi o jiwe ton dare ere mi mo won gan okunu emi ton yi do le na kan me to utu de mi na do ta na nu le po 2019 e de mi tin do bipe e be san ai hai mi ton me po do bipe ne e si obio apasa mi ton le po me to ajiji me e do emi mondo apasa mi ton pin
tayira yeze o zanu da hode do emiti bo emi ma so kan wa nunde to apasa emi to me awu tu lo wa heje to te mon ko to me je ku do no ere mi na mala indo mo ta idi me ko ku nu e tori do na we to pe nu kan tole to gbe taitan ye ti to fi ye so mo to na nu e don te yo me po to de ho na mi boda na son 2019 ka je 2021 bo fun apan apan pa to be to 2021 son ti ro po to me to 2021 me to division wi wa o to mi to to ku na mi tan me e de mi ma so egbo e mi tan yi dai e de ma so kan de do le bo yi nu de to ayi pa dai e mi ma so kan se ai alo e mi tan do ka do le da ye mi ma so kan ledo mo ma so kan pon ko dodo le ti gba tin bi e do mi so kan wa no elepo e do e mi ma so kan po da pe da ti gba e mi so kan po da pe bo so do ko da pe tin bi e o son atonto o ko e tan me e do e mi wa mo prepare to I am to go e do ma so kan tam lo to zame abuja si bopon iwa yi me e do emi tin to agun me e do emi henu indo we na mi wa fi to a holu za pe e do emi ma zan igbo emi to yi e do ma so mo bi be de pe pe ba dai o bi emi ton we no ko lo na mi na do si san ni sigba emi we si san ni na mi de ye do to ayi gba he ti blebu e do mi wa ko ki go le po to na ka unu po ti we we e da mi sa do pe na ka unu po ti we we mi sa hun ko me do to mi ton to ku na me go ju ari do na we me na ho o pe ga po do lo to po do to jesu I ko me ni se do to de we mi na se do te e ton do ta na nu le po me le po e do doctor computer we mi e de kunu dogmo I ha e ton eto asan je bo be pele apasa eto lepo mo we e ko be na o tire ti ten e so ido to ko ka bo e ko yi amasin le to kan to nu ile ti donu kan wo yi papa yi pa apa director kedi I haito e ma to pigbo sigba we na wa fi e ma san igbo e ma so mo to clear to eto ti ba eto mi la yi re do a kun pipin eto ojo do meyan loko eto mi so kan yiro e azan ja o do azan ji awo anji tole

0: For many decades, Pastor Dr. W. F. Kumuyi has remained devoted to seeking God's mind before speaking his word. His messages are marked by careful exposition of the scriptures, wisdom that points people to Christ, and a deep dependence on the Holy Spirit.
1: You'll be connected with life, eternal life, everlasting life.
0: Those who have worshipped in his meetings over the years often testify that even his brief prayers have been followed by remarkable answers that defy human explanation.
1: Your miracles are
0: Burdens lifted, the sick recovering, and hearts transformed. This is evidence of God's power at work through a yielded vessel. With humility and gratitude, he continues to give all glory to God, knowing that every life touched and every miracle belongs to the Lord alone. Today, that same servant of God has come to the temple for glorious freedom.
1: Medicano de hey people lay away when I do ye tevison or what you are with all the came in why me ton to ye say me but ye say the jewel away hey go to as on to present to me and I was on to me let me to be me like boy me son me yon to Christy me the came in a fun to a be nado do kudos on a o me jiwe awe tan doku do sona me jiwe awe tan wa akpanu kan pastor Dr. W. F. Kumuyi ba okru na nyo edo atindo todido daho mowe anatindo dumona jao uto jesu ikome o mendo podo poto kanchichaji to file po fi atite okruna eto didona mi to opi opi to ite to don to tupo podo a otota edoma to oto edoma to to ayihonle po me podo dona jiwe yawe to e wo to kikan je ponu to fi ena je tewe to fi atene bodo peto o mejuwe weto lepo sunu po yonu po akuri po depe po e ti to fi to zaime o lo nai hunhun do jiwe azonja o do pesan to e meno jesu ikome uto mi do panawe na akona oh, why? Misa to pana wedo aso hen me na do mo yi misa mo yi to zai me nu ya na wa to zai me ye do to tre mi to e me na igu ma bo to pesan le po me mo we mi mana hen do na to ebu mo we ana hen misa yi o ji bo hen mi o ji bo so hen mi inu kan doko bo so yi inu kan doko kakabo minato te giko kikon te ponu dona jiwe yewe ton me to dopo mi ton si pesa me mi to pana we na mi yin de ko yin wi wa de su se yi ko me mi o de te jiwe we ni tona we si ayin to dona okuna ton me hebru le ota o mena kiyaso apoko nukun atan ene wuto meni he ope yiyi yi se mi tantan go matin aihawe nukbono we ewo hekodo pa na imono diyo mo imono koto koto bono yi kboche son nwe koto pa itome ewa do ewo nukbono we ewa itokpa nwe zambo mido hen ope yiyi yi se mi tantan ko ni e ope yiyi yi se mi tantan mi selu dide yi se mi tantan dido chekponu yi se mi tantan ene we matin ai hawe pon apokonu kun ene iwado mi gbo minister nonle minoso topon nado tira khomedona dra khomedo to owan yin me apoko atonto me to magbe opri mi de ton me ejrodo welwe na mi ko bo jisike o jere eto me ejrodo mi ni titonu kan podo o meju ya we to lepo do mi ni titonu kan podo yi se na ope mi ton lepo night out to me mana to pe opri mi na zo to to po me delay jijo me de le to te sigba mi na tra ko me do na mi na zo mi na tra ko me do na mi na zo do tu ko me na mi na zo bo tra ko me do na mi na zo so mo do le wo mo le mi mo do atalo to si se po mi na itoru se to ran o ko e to do jesu iko me apo e to kande ewe awe e do o me do do na na na ogbe mo yi se dale sigba e yi me de pepe ju ago yi koto ai ha che mana tin do ko me hun do go ba apo kande ewe do po edo sigba miule miule matin to yeheto akojo igodo ha didan me legba adabo yehe yise ha yehe yise ha kwanega ai hato ozai me me to yawe ko lo hewa people kakado yi dogbon yise no ko lo na me pote no klikli nupo na yin to po pon nu atan to fine titan ene wa yin me de kanu je din bi etan podo yise no ko lo na me to krisime aweto owa yin me de kanu je e ponpo do pon nupo na yin yin po me de kan la do popo atantan bibo kakado yi do pon sisa he je pono teno klikliton matin puruso pon tita tita me de kanu je to alonu alonu to din bi e ado polo le ase oko jiwe yawe tan jawu jiwe yawe tan na ko do oko jiwe yawe tan to pesan to me pe do pon yi se dali e na ko lo na me yi se e yi se to wa wa wenu bo ti donu kan bo to yi se bo ti donu kan bo to yi se to krisime bo so nyo edo nule pe atro won le kan nule pe atro azan igbo nule pe atro tundote nule pe atro azan ti awu nule pe etito ni ko eneme bo do na nyo e do nule pe yen tro ti bie kakaje opodo opetan ni mo eto krisime ina utu wa zomba anando tindo yi se ina tegli yi se eto alokon mo yi e ina tindo nukamboto yi se na ita tuwe maso kankpo akpa ina so na we vivo mede kanuje alonu alonu ton juwano ta chian ton apo eto panto le eto kore le do susu mesusu yise to eme mesusu yise mesusu o mesusu yise dopo dopo me dopo dopo o mesusu wa yise to eme eta idi e ndon pon akota lo blebu popon to lo blebu to he kabi o to eme ato pete sete e wado ye do azan ti bi eto epe mesusu we ye ti to do to ko mi ton le ti bi ene man de tanando ye me po we ye ti to po me amo me do po do po we ye ti gbo so hen wa yi hon me susu wa ye nudo po lawo eto fi le eto ho he le do oko he e yi se oko eje oko e no wa zan ja o mo we oko e no ko le le do kan le eto oko e no ko le le do kan do o me susu dopodopo me dopodopo ye to yi se eto e wo me apopanu kun dopo to ina wutuwe jesu do han ju he ise nele do e mi ule note e mi note e mi didonu kan wa yin mo e ndo mi note bo didonu kan e he wa yin te no klikli ako ise ato ise bo didonu kan bo to ise ato dewe mo so didonu kan bo to dewe jo ekpeso agbapoto dewe sejo eyin opeto ehan okuna blebu ene wa yin nukan yiyi e ma yin do yin se da yin sigba tin bi tin do nile awe lala e to to anado tin do nile awe do me ku na we to satinji to kabariko e to to anado tin do nile awe do me fonson o ti oleme ayi se ato yiyi se aso ti do nu kan po na do yi se to jesu iko me nugbonre die amo azahe azato okuno nu kan mowe anato yi se e mi ule note bo ti do nu kan to koche me e ndo amadiyo hala ayi oho mendebo leton mendebo e ti ako oho e akose ehe ado ye do jesu eni aliho lonu popo pepo aliho e bi ope ma do podo me nu ayi se ni e na e wo we ehe we oho itan e ndo anote bo tin do nu kan to ho che me we nanu mi ule yin nu pon to che nu po apopanu kun awe to e do mi ule na so nyon nu po mi na yon nung po, mo do na ye. Do, amon, do na to ek boja do nwe a nyon e chi, e ma yin nwe, ya weho doto nyon e chi, mi tin do ya weho doto dagbe to akon, mi ton le men, e son o do, o ko chiwe ya we ton, mo we, pase mi ton to akon, mi ton men, e nyon, o ko chiwe ya we ton, ti ba hon ton, ti be a mo do na do, e ma yin o ko e pase to nyon e, e ma ni oho e ya oho do to to nyu e oho e ye lo sun na de we nyu e uwe na de we te me de kanu pase mi ton nyo jesu e do won e kan to ton we dagbe we mo yesu do na nyu e kan we to ba na do gun we kan pase mi ton nyu e do jesu we we no le me we ja wu ni e mo e ja wu na do tin do pase e nyo nyu e do jesu we yin me no le me we e no klo a iha we, bo so no klo a iha zon wiwe teche, bo heme zon wiwe chikba. Ye ma ko le we do kon nwe, pase to e nyon e dali, nwe hiye nyon e, adona nyon e do. Bo so nyon, me e jesu nyi, wane kanto we, uwe no le me we, uwe yi me lo, e heme zon wiwe teche, a zon hek boto we, uwe no tun me do te, uwe yi me pli koto, bo do nwe ako nyon e, ene wa yi nwe na dewe te mende kanu. E do mi ule na nyon nukbo. Nukbo la. Na son heme che. Mende kanu. Menu wa puto vivo. Menu wa to mende kanu che. Menu wa te mende kanu to ekbe. Ba okuna. Ye wa yi melo. Mende kanu che. Na nya mona we. Vivo. Tundo te. Nyon nukbo la kpong. O nyon e he atindo. To koto e medan, do kon nungbo, to krisi medali, uwe na hen, azon dia ou na do we zon do godo na we, ni che, kodo ni che, mwa pokman, ton no kondo koto, e ne wotu, e nye ou vi, na hen me che, mede kanon, mi ule, na che mede kanon che, mi le na che mede kanon nungbo, kwan he, wenu na enautu wenu na ofi ko hawe te medekanu mi le na je mede kanu je mi na ti do mede kanu je nupo we na white ni e ma so kan he we te mede kanu e ndo aden do e e ma so kan he we te mede kanu e ndo kan de we se son iko e ndo ale ko do to eso e ti gba we na obi e na uto ko na obi na he me te mede kanu ope ti na ti e we do a te mede kanu nupo. Now we are Bodo. Now we are the medical do I must say. Aposan Yeladome. Aposan Awutusi. Aposan Messi Messi Satan in Donglo. Aposan Nui. Henwe do Kodo do Soywa Yime. Aposan Nui Fon. Nado Sisa Wili Aito Ikbime. Mowe Aposan to Soyja. Aposan Nupo. Any of you, shock when we now of you, put up when we of you, and now to have a medical, yes, the medical number. Lumonule, Tachiro Po, Apochiro Po, Lumonule, Tachiro Po, Apochiro Po, Tonino, Eme, I don't know, or what you wear with her, where to Tito here. A jo eto na pase to eblo kabina ya ko do to to eblo kabina evangelist eblo kabina apostle chokere eblo kabina bishop chokere eblo ti gba hie credit medopo adona nyoe nue anyoe uwe na dewete bonu nue anyoe uwe na nawe awon gba to niyan e medo ye ko ipe to mi to koko do satigo popo do na ye ni do suku atpasa nyana do ton do don tonu nyana do ton ye do dido ayito dido ayito dido ayito nyana do ton e ti to kome do atpasa nyana do ton notisa nyana do ton irido huisu do amo e mono to talia ina peto kokoro nyana do mowe e mono to pepe na. But the whole we now work Christy. But so you know, the ewo, also a wukia nado ba, a zon lek baton, lek posudo, beto koko ene, uwe nye a zon, lek baton, ak basa nyana doton, uwe nye a zon lek baton, we na nyo ene, do, Christy so a wukia nado ba, a zon lek baton sudo, nyana do, na, na ido pa, the son debie yi mi manado sen yana doba amana yi kani mohara yana doba endo yi kani mohara mede ha yana dono ato yana dono sen amato kruno sen amaso gansen ukan awo eto tiredo polome endo yi kani mohara mezi mezi to bo mene wado. Ah, yana biya no kuna we. Indo ama wa nwe ntro. Siba yi se do krisi mema. Bodo krisi. Uwa yi metundo te toche. Eno utu pasi o jiro de tu. Indo ana sen krisi jawe. Bo krisi chokere. Mowe. Ana la lile ayi hatu weto. Bodo oko weton chokere. Ama na so sen. Me ito nuku biya na we. Mezi, mezi. Indo ato budi na ye. Me ato sisen uwe yi okato ye ato sisen okuna nkonko le eto akpasa to ime ayikani mo chiba wenwe na ahedewe je mende kanu so meme glo satani ton glo son mezi mezi kpeto ton glo bwa mashoto nyena dono le sen edo tenvye. Do mi mana do sen nyana do ba mi wule na sen wone kan to mi ton mi na sen okru no mi ton e da to bodu sen kan li mo wa yin mo bodu sen to wa yin apo wi ro po to apo wi ro po ye do mo kere we mi ga ni hia mi de edi o chi o nugo hala nyana do ako kuhla nyana to ete wa ene detana aya hanu muna dai tebie ako kuhla sodabi ene maso hen ko menwe ba amaso tindo duro de hen siganu to we anyi kabi ato siganu kabi ogbenu ti gba tebie ako ku eno awa christide wenena awa christide bo agono gbeto christime akoku hanu de pepe eh juwa we matro juwa we matro nyana to mo juwa we matro nyana akoku hanra ye amana so ti doko mehun to ye meba edo nu de manati to ye me e na tro we ba mo we ye ma koku hanra nyana to ti bi e na to ye na ku nyana to son pesan to me to zai me Nietzsche. Anyway, in the Odande to Fine to Quibi. We na ajo na do one, the po dine a po, o dine, ewa ye de wado no go fine, a din, boma moe. Chokacho, then so le o dine to no go fine to quit to a bit, o hot to a man, o wooty na we. Amasoka, coconine, awa yera. Me tindo onyon e kon tali e ton tali. O daine, ana so ta e ton bo na vay sudo bo kwe. O wuto e na yi. Jesu Christi, uwe yi medo poke. E so kan wanonde he o dan koko ene. E so kan wanonde nyana do ene. Bo so kan wanonde he ye do o nyana ene. Ana so wo o daine. So era wo dine so pesan to me so opon to me ye da so ayi ha to me era so ba nyanado sudo ehen nyanado nado ku eku na we bo so he we nado ku na nyanado e wa do mehia ehe mehia mede di ochio nugbo Ha nyana to chiba no gbe ha tiwo ye we to Jesu Kristi okuno meton me okuno meton apo we a we to apo we a we ina wuto medike nyana to du a holu to apasa kuku meton me blo atibe atido wona dodo lala dolala mase atido ku wona na dodo nyana do ama na so no Akpasa ti meba ama aso dukan to akpasa ti meba Akpasa la ama na dukan sodabi mana aso to kan du to jeba siga nunu ogbe nunu atikan sesin nunu mana aso dukan to jeba openu wewa galilo ayodide ama na aso dukan to jeba foto meme pipon ama na dukan to pesa ti meba ah won se blu tan le lo o pe se blu tan se won le ma na du kan to pe san ti member e do mi so di ke yan to du a holu to pe sa kuku mi tan me blu bo mi na do se tonu ne to won tutun etan le me pon apoko iwe awe to apoko iwe awe le ye han mi bo so yan na do si e ko han we bo Endo ma kojo ina jo to zaime ina uto mi le lesson afanu me dodoton e ma yin afanu me tasisin e ma yin afanu me atetiti to anyo e atetiti e biyo mede e tai di petode e sono do ho amaso kan mo e Sigba le mesusu amaso gamon sigba ito kokona we edo amana so yin afanu me ala atetiti gbedeba sigba anani afanu me dodoto mo apokonu ko awe to apokonu ko awe sigba tebie le ye hen me boson nyana do me okuran na hewe bo Amaso kan wa ene kon dewe dali. Bodo, sunu maso kan wa ene na we. Betole man a wa ene na we chikba. ewo hen hiebo sonyana to me bo sosun memesi ha jiweyewe memesi ha jiweyewe mitindo sisen mitan ha olewe mowe ana hen sisen ndo hie na hen sisen to pesan dewe ton me ana hen sisen je gbono to weho to me ana hen sisen je gbono ido to azoye to wiwa me ana hen sisen je gbono bodo to kweto to me ana hen sisen sisen lo patẹ sisen ha wa lo wiwe e de tanado sisen e wa lo wiwe hen je gbono to pesan to me sisen e no gbona yin yin hen je gbono to pesan to me e ma yin nu ipe tole no wa ye jona hen sisen je gbono tin do alonu we ma de bona gbonu klo pide bo ye na wa no yan na kade e ma yin sisen ne sigba sisen no gbona yin yin ton e ne wa yin sisen amo o teno griton podo e atin do podo e trodo ani mo no bo kiya we bo te tukla bo asopa nu kan mano ma wa ene sisen ene we na awa nu so pe to tire he so me ye do to o pi so pe me amo sisen ene ehe yi mano ma wa ene me we o kuna to ko do pon dari eto e do sisen o lewe ton podo ene wa yi sisen tukla jije ton tukla je alonu zon to eto na do to kodo bo to kodo e na hewe bi o heme e do ayin adido na bo to kodo mo to kodo bo ma to nure wa si sende mati to fine sigba we na to klaje eti ato azon wa si sen wa lo wiwe to ti mo wa te no klikli ton no pe na yin te no klikli do ene enote taidi i Oyu je hon so ganyi. E note to fene. Ta idi to tinde po. Nunde mana kwan kone. Asise. Amo. Nupo na yi te no klikli. Amo. E note to fene. Ta idi to tinde. We na tinde. Nupo na yi po te no klikli po. Nule kwe ya to yuwa. Nde kwe kwe ya do. Pile kwe ya to yi yi. E ne note do te no klikli ti. Sisen e. Ato hiye te bono niye. We na nulo. Ana hen sisen. Sisen sisen he je ponu ete anapon aliko to e popo aliko to etira jirado adona ya hime adona din aliko nando ya hime ndona ya zome ndona din aliko nando je azome din aliko nando yi pi e je do ani yi bo so wa nu e so pe amo amo nu sisa e je do ani tindo azon wa nu e je do ani tindo e na ko alo na we nando wa azon de e inu gbo mo na lo hen mano ma wa to edi ana ti aliko to e ba na je fine sigba yin da wa do to ayi ka to e me do kini kini de ti to aliko ji apun ton me le ti to aliko ji ye do na mi do eh to kla ti to don ohun se krise ohun ton ti to don bo ama din aliko to e bi ana po do je bi e je do ani je na we ana so kan hen sisen do sisen nu yi wa ton we ai ha to ana yi san o pon to ana yi san mo we a oyun e he atindo nu ya ko pon lo le po ana be me po pri do po bo hen na do hen nu e te do ani wa le po yi wa e wa yi christian nu po christian nu po e no to yi se to hia e to a nu po wa hia e to amo o wa lo dagbe hia bodo pile po ya to yi ato sisen hen je ponu bodo sisen hen je ponu amo sisen dido ton endo ma donu lo na we na pendo tiba anyo endo adona donu na ito to aniso kan do pen anaso donu do ayigba ado do pe tole sin ayi ha me nu dagbe dagbe le anaso pe san dagbe to ene me we na hen we na do tin do sisen ana hen sisen je gbono ndo ye na hen sisen je gbono kan bi to tin na nu tole ye do na ti do na nu we amo ye to nu de to do azon ye to wiwa me pon to de pepe kan bi aye yeto no susu to mowe nuwe yena kwa yeto no towe e indo amato gameto eto ato konu la amato didoe nuwe atidoe na amato didoe na we anaye si sen la te konundo anato bide kwekwede ato yi ayin peto bibenu no ama yin yenu wato mama yin mekloto anato okunda kwe bo wazon le poto bibenu me e wado na akoposo nyanato si tenbiye lo ehe we nado hen si sen le weton podo podo okpodo itan lo okpe mando podo do ni te dakbe nato nato we mo aweto akokon aweto le mena tindo le metindo vivo tibi eto po si sen hen je gbonu po mena tindo vivo epopo to pon ye do nu gbono yin epopo po to mede kan do popo wa pon peter titan otawe peter titan tawe apo chine le awa christi de analezo me epopo analezo me epopo amaso kan ta idi petole e ko ti to fine dai amaso kan ta idi bo so ti to beto ene le chenche boto wi wa nu e to wa boto nunu nu e to nunu boto azo e to nunu nu boto atanayin po epo anayin me ponpo anayin me ponpo edo eyi me de ti to krisi me me ti da yoyo we ewo ye ko henu koko le tu wa yi bo da ye ko onule po lezon yoyo peter titan otawe apotiene chigba miwe won doke yede jiwe yawe ko dewe do ye ko de yen do mona dewe eko dewe 902 anido lezon megmopo nso ko de do le jiwe yawe to na dewe na do megmopo amana to dewe to koto ana to dewe do alome ne edo tigba miwe ye ko de won to he ye de me he yi o ta do ye we no du ta ton amado ni chene ne ye we no du ta ton de ye we no du ta de we anyi ta do ye we no du ta ye we no nyinyi na wa present to me mo we nu dagbe ele ina wa inado e eyin mehe iji mowe ji ye na wa present to me to jesu ikome ena ze we do aka le ana to topon bo topon na anyu e mi tin do linle na do sokan ayi pi mi to pipon a to topon we poponu dopon a to we le ponu linle na do yo to ni e ndo ana to godo pon we poponu linle na do ko to godo we atindo fi e ato pipon sigba ana pon aga bi aso kan pon aga ana yaga ana heaga bodo dona e tinto aga pinne le ato aga pon e na ki kan do present to jido jesu iko me edo mi le we yin tado yewe no du tato bodo we na yin tado yewe no du tato ariwo de ti bo na pon do si sori mesusu ti bo ye ma yin tado yewe no du tato bo e to kan du to mi ti bo no wa nu e to kan du to ye ti sigba e ndo atati to ten do polo me po do ye po to we ho do polo me ye do to we hi ya do polo me moran to nu sa to ahi do polo me bo to ni na o tori ogbodo polo ti e ndo ye u le te to nu nde le wa e na se pesan e to pe sigba ye nyu e do ye wa ye o ta do ye we no du ta ton o wa lo to e o ta do ye we no du ta ton e ziza to e ye we no du ta ton e mo we nu yi wa to e le pe ye we no ton e ye do nu si so to e amana so nu ta idi nu bi odu to en tono mo we amana so nu ta idi galo to le di ke ma se ni che dagbe amana so nu ta idi amo mede e to juju wa je enyu edo melekpoto si seson aliwoti eteto ato si seson aliwoti mon mene eso kan no manyi memo koto tigba awuso hia to eto hia nadoni me manyi mo nu pipon eto awuso hia eto no si so eto tigba anyu etin bi edo ye ayo ta do yewe na du ta to bodo akota wiwe akota wiwe amo otode eko basi ni e do anitori wiwe bo nji jadi tiwe ya we na ye do peto na mele ni do peto egbon bo e do nu gbo we amo boji bo ato khiho do kuno we na peto le mo we na e mo teni na to le an na tedo bodo ji yi to e bodo me pipon to e oko pe to e ye do do ten to e le an na tedo ye na nyo e do o me gbon po de wa ni he na mi ni do ti la pipa mi ni do ti la pipa e wo he ye ro mi so ti blume to hiwo abrano etonton me tin bi ati to hiwo nu nyeti to hiwo me doe na dewe nyeti to hiwo me nyeti to hiwo me mo di ke hiwo to ni ho won so mo to pe to lenu kan na ye ni do mo azon dagbe to e bo pa kikona o to to e he ti to o ran me pon titu tawe titu o tawe apo eto wiye ne me ye de na mi pa ye ego e we jun me gbon po na do e we jun me gbon po bo e we jun me gbon po bo e we jun me ipi gbona bo e we jun me ma tin aya bodo me wu kan e to e de na mi wu to na lendo te dopo e ma yede na we na ndo ti do nu kan bo to la lo na yin e ma jode na we na ani gbo ti do nu kan bo yin ye nu wa to indo e ne wa yin nu ya he kabari sun indo e ne wa yin nu ya he oku kristo sun a he oku kristo gbe se gba me he jode na mi uto na yini to fili mi san nyana do le pe me niche bo so do ko mi wezun o mepo ha ede kristo pipon do ota ton kavari ton me he mi zun o mepo o me matin aya me ipon po blebu me yi me ipon po bo so he mi yi pipon na eto ene yi o ta ton pon endo ado nye ise to kristo me nye so to o pete ha kristo pon nu e ko wa e ko mi sun me pon po ha ede bibenu toto azan dagbe le ton o kro na ni he we sun me pon po we na he we sun me pon po ayi eto amo lopo ke oku mo si bruto la epo to ayi won re me ye mana pe ko na do dalogo we o ran e ye o hia de do go we e ma ta idi me epo le ton nde pepe de to jijo to le do to to ayi won me po do nu kun to e to po kere we anado mo ale o me nyana kan le ton fortuna ta yi to ata to me fortun awo to adu si lo to me e mana wa dalito bede ena se we to zai me azon ene e mana se po we ba to jesu iko me ti ba ena he we pon me po ena he we zun me pon po me matin aya bo to he we pon po bo na yin me he pon po de bodo na do yin me pon po e ti je e da impasse ana impasse e pon po e da yin we o me bi ana yin we o me bi e pon po endo yewe ni meto nusa to ahime anayi nusa to to ahime ikpopo mede bole yedona tante ekponumbo iwa amandele bo iwa wole de bo isen potun bo yedona sanpo na vodun e tonto ahime to pide yewado na we hie ya kweto iwa na mede pasi aposisa ado pede nyeyi megbopo mede to pine nyeyi megbopo okuna ne yo okiadonu do energy na we

0: mais ça quand pendant pour mettre tu les mettre à ouler na wa awanu pao pao kuna atan igbo to alonu alonu ogbegbon atan igbo to to alonu alonu atan igbo kakado yi atan ja o to alonu alonu tebi ye do to o tire tebi etan atan ja o Azoja uwe popo. Azoja uwe matia ya. Tukbezan tuwe men. Tupi. Kouida azon ikbo lek poto zay men. Tundo te lek poto zay men. Azoja uwe lek poto zay men. Luma bo wey na yin tukbezan tuwe men. Zia lo ene tu aka. Bu zia lo. Awe to do pide. Adro a lodo me go ikman pote. Adzon ikbo ikman pote. Bodo adzon ti a ou. Ti we ya wetan. Ana tindo konon to zan ime. Otan to jesu ikome. Ayin wana mi. Ayin wana dokpo dokpo mi tan. Matin de dobo. Akosa de mi. Na atan ja o ipon pode to san ime. Atan e gbo ipon pode to san ime. Okuna wa to ku won to ime. Mi wa to nu gbo na yin to ime. Bo he atan gbo na o me to le to pi to san ime. Dopodopo to Jesu ikome. Jawo azan e jawo e Mento ile do nuku. Akpakpa di manati. Hea zonkba na zontole. Botu me eto mezi mezi gole do te. Bode zegele kpese. Zonkba za yetole me do te sui kome. Tukla ukmo meton. Nokon ubi ya satan ito, kabi nunyi ito men satan ito, ye tu edo te so e si do jesu iko men. Big bo nyala ka ito, tukla to men, ndi gbeto we, ton ti ekpo no to jesu iko men. Oku non kode, na yo men ti do nwe ji to akpasa ito go. Nwe ji to kogo. Nwe ji ye do to atoko ito men. Nwe jito apo iton ogo. Nwe jito fide kpekpe asaka. Nde kpekpe yodo. Nwe jito wa zonja uto ikmobo. Bode nwe jile kpose to jesu ikome. Dike nukutono le ni mono. Bodike ye ni mono kmobo. Okuna uko de. Oha eti to nukunti na indi defe. Nwe to nukunti bo ema sa gambo na indi defe. Susu nukuto lekpe ni bu sa topina. Blebu, blebu. Nukunti toto na indi defe to jesu ikome. Okuna uko de na yo me ito kuna umbokpe na le. Na ye azanja uwe ikmopo. Uwe toto. Tutu ode etan. Bo kon tu ode etan. Bo dike ye ni da ho titengbe. Ye da tibye. To jesu ikome. Ode na ye metindo azan yanaka. Asan azan asan titetan. Unko de okuna. Nude kpekpe azan lanyi. Okpewe akpako meton. Ndekpekpe leko itu kaa zati teton. Tonti akpono do jesu ikome. Hey, asankpona medokpo dokpo. Medokpo dokpo itulo. Medokpo dokpo edo nukon. Medokpo dokpo itulo. Okuna ukude. Akpakpade manati. Asan ekbo to tinfie to alonu alonu asan ekbo ekponpo. Asan ekbo kakado yi. Na han la dokpo dokpo yeto. Na ye ome eko kuse. Ye ome tindo asaku awaku. Ye ma gansi ya yi. Ye ma soka pon. Mwa ye ma soka sinsoni. Ye tindo vive. Na tukla apodokpo wegri wuga weto. Se kuku, ye ma soka sinsoni atabo. Ye za okpo. Kabi ye tito se kuku si yo tanji. Okuna tante awwe kpapode to zaime. Fon, bo sinsoni to chesu ikome. Ma kou wala, dike wala ibi akpasa ito men. Kou wala ikpapo. Kou wala imati aya. Kou wala kpikpato. Okuna ni tou edote. Okuna ni dewe temede kano. Boda, dona depode e akoko dena dewe ton. Kwe toto ton. Kapita san to eti nule akpo. E ayha to etro. Okuna ni nawe. Okambia to e. Asan ti a uto e. Tundo te to e. Nina to e. Bohe ayate. Ayate ikmanfode wak pezan to e men. Pile ekpo tivye to agusi men, to amiyon men, to tien tien, to kodo, to nukon. Bodo to kanti tati, pile ekpo, azan ekpo to chesu ikon men. Pile ekpo, tundo te to chesu ikon men. Pile ekpo, pile ekpo, pile ekpo, pile ekpo, azan ti awo, chesu ikon men. Mo asan ja uto yi. Mo asan ekbo to yi. Eko yi bibati. Nye mo yi. Eko yi wiwa. Nye tindo yi. Hanye lo to okuna to pesa le ekbo men. Awa no okuna. Jesu yi kome. Mi odete.
1: San ekponfo aso ja wo ekponfo e osojo division wa to jo ton ko de gbe ton che mele de ton je gbenu mi me ho ito nu mena me tole mi aye ton je gbenu na en bodo kunu ye ton eyan so mo ye e go jo e ko gando le amo aso ja wo ni aso ja wo ni e to jijo Osa o vode die. Dua lo me ekuto le. Udo una ye vichye udo ji. Dona ye re ni doho. Ye ni doho ina doho. Fide. To godo. Fide pe pere yete. Yo to titon. Yo to titon ja. Yo to titon ja. Hupe, hupe, hupe. Ozae, ukunu ekbovole dodo na semite. Azonja ukunu. Yeble dewe kpombo che zoni zi. Inya mazo gansi zoni de, azo gansi zoni de. Ke unute bu doho, inya mazo gando hula yi. Bu doho na ye, doho na ye. Inya mazo gando hula yi le doho na ye. Vivere do yame black mo emazo do fineba. Vivere do yame fine eyi. De eso jodo molo ana towa gbangba puna de kunu tuwe. Nukoto mitolera diwo to mena wo to fide atine. Dike kunu tuwe ni jemide. ye mana gosa ipo do tukla to ipo ba uria u na do de kunu to e bozo uria u na do to to a ina kunu mere bula don to pile po nu ya ma to ga wa da ya ma je wa ji o me de a ren wa lo donne donu fumbu si soni me ya ren wa mele e o to jijo o pe to po do pe na jiwe we na mi je ya ren do po jaya jaya amo me jiwe we to go do wo lo ma oho lo ma so gan fleje ayi gbatata deji do hi ran ye to je gbonu ye to je gbonu ye to je gbonu wa to nu konfine ye to je gbonu wa yo me tinto awa amiyan lo me amiyan wa me ton le po ye je gbonu wa mi je ya gbo ebo yesu jaya gbo me da ya jele po mi me yi hona me tole de mi ho e je gbonu mi na to pe ho na to haji de ke na mo mi do mi to haji e me ni lo wa ni wa de kunu itan ye to ye ye ye titan yesu ton kon to poko ye po aze azon ja o to e wola blo a ji gbele mi na mi o han
2: keep coming keep coming keep coming we'll soon be listening to your testimonies

0: as others are coming out, keep checking yourself.
1: Facebook. Edo dagbe wan je eto eto kunu de. Edo kunu je eto emi yin. Edo to emi ko to tu klada hode. Hope hope hope. We na yemo. We je. Hope na Jesu. Ba okuru na. DCLM Edo mi pa okuru na. Edo no ku emi to a pa we ami otan ko hun di e ma to mo dai e o hun bo mo nukuru ganjiti medevo me yonu glisi e to kunu de e do mi do pe na jiwe we na to climb to ko yi na o de jisike to pa okuru na mi na he we so yi Ghana ti o filosi to kunu de e do emi tin do vivere to alo e to me Now, swan we chigba to ude o me jewe ton si godo. Edo tukla lo yi. Ba okru na. Ba okru na. Son gana. Dukbo lo. Edo mi mo fofon fofon yi. E mi ko jeme de kan son tukla me. Gbeza yoyo de ko biyo gbeza mi tome tinfiye. Ba okru na. Sister Okeshi. Zanko. Abuja. Edo. Edo to clade ko tin to him na si dan de jo de go to edo ti gba do de me je we ton godo to kla lo yi nu da o e jo e to wa to kanji mi na wa he we wa ahon ji fere ti to lo to ti ton san to to gbe gbagun ayon gbele po me pon file po pon file po asan ja wu to jijo ye do pon pon be do to leso gan do na mi be mi so gan si okunu e lo ya O vie de to zoni zinde si zoni kakawa akbalo nou konfiti. Mi jale mi pa yi okunu etan. Mi ble okunu etan kwa mbo di ki na mini se kun lo. Chikwa me titani be okunu etan di de din.

pa oklu no rose wa yiko eton lp wa eton son yiro de ojisi ki to yiro edaku e wa ndo be very to ta apa to je ta eton tugbade o meje eton wa wa do le e wa ti to yin lo bo ye sin do po pe popo lo je eton po lo je eton da lo ego bo e so gan fa po je zon sin yiro be velo e ko ton se me so yi ba o klu no e ko yi kunu kunu devo kunu de to devo ba o klu no ba o klu no meri wa yin ko eton etindo avungwe de ba iti toto gboko avungwe lo ton eju edo e o ma ton igbo yi eko to mo na oku yawe mi edo eno ti to home bono ton ta idi do oke oke ndo po so gan so de se we yin horizon sugba de mi bayi ti to to eyin ogboko ton uno jo eton wa na we loji sin do po de izonbo edo jita idi ke oke to agba to ego to kla lo yin han adona to ude o mejo e tonton si godo pa okru na kunu na gamemi ton uti